0: Hod naman itong krudo, mas gamay na mas gasolina, pero kagahapon, o kaganina ba to? O kagahapon, tanaw na kung nisaka ng pagbalik, nahimo na mong pong 87, mas siguro to? O, ubos gamay, sakag na ko. Mauga, ingon ani ka, dili stable pag yun, ang dagan sa ato ang gitawag kuhan sa atong petrolyo. Mao nga padayon lang yung tag-ampo ani nga ang Dios sa bisan sa ani nga kahimtang mga kaigsoonan siguro na apektuhan ni sa kaguliyang sa atong nasyonal ni kalit og saka mao pay pagpaubos no kit anak ko natong ning adlaw gahapon wa na saka na pud og wa ko masayo balik city ba to pesos 8 ana ay gana na busa congratulations sa tanang mga drivers no atong mga pasiroan, mga baubao o mga tricycle drivers. Ala, gamitag yun ninyo pag-ayo sa tama nga paggamit kanang kwarta nga inyong nadabot, subsidy no, sa ato ang gobyerno aron nga makapadayon mo pagpamasahero in town. No? Kay perting luuya, huwag na yung masahero po, naarabay daghang manakay, huwag na tamaanan o baklay. Baklay lang tagamay, pero perting na yung kapuya kayo. Maunga, take care sa financial nga na dole out diha ninyo ha. Oy, palit gayud ka nag gasolina. Kay aron nga maabagan ang inyong pag-drive sa pagpamasahero, no? Dinhi sa syudad sa Pagadian. So, mao ka nang kinatibuk ang mga nindot kay kahinabo sa ato ang syudad sa Pagadian. Mga kaigsuunan ko, no? Alang sa kasayuran sa tanan. Ato ang Honorable Mayor Samuel Isko, ang ato ang tig-execute sa mga programa sa atong syudad sa Pagadian, no? Makaplaga ninyo, kumanhin mo din sa City Mayor's Office. Walay puwas, walay putol ang iyang pagtrabaho. Hasta pa holiday, hasta pa kinigitawag nga weekends, no? Sabado, Domingo. Nakita ninyo nga gatrabaho hapot o tagpila rin tulog ani ato ang mayor kasta pa mabuntag no? Na ay mga aktibidades nga importante yung kayo iyag yung adtoon na gawas lugar atong pwede rin niya kanang gitawag nga isalig no? Sa iya mga spokespersons mga kuan kaya ra so iyag yung isalig ito sa iya mga spokespersons pero katong mga importante yun kayo ng mga butang siya yun mismo ang mangunay kaya kinahanglan magandang yung presensya no? So with that mga pinalangga akong ipahinomdom nga na kaninyo ang pulong sa Ginoo kanunay nga atong ginaisgutan wa patamahuman sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28 no? Atong naisgutan nga importante yun sa atong kinabuhi nga dili nato isiparate ang atong kaugalingon although di na magita mabulag nga nasa Ginoo kay siya uban mangid ka nato nagpasalig siya ingon siya nga kuyugan taniya hangtod sa katapusan sa kapanahunan dili gid siya mubuwag ani kanato og usas ka matuoran ni ana in the spiritual realm siya ang iyang espiritu nakig-usa diha sa atong espiritu aron nga di na gid ta mabulag nga kaniya ang ako lang no, when it comes to relationship with him dili na nato siya mag-question mga pinalangga kay ang atong Dios gani siya mismo kanunay nag-ingon nga mamalik na kita nga na kaniya o ang iyang pagsulti ni ana namuyok pagani siya no o murag kung gamiton nimo ang word nga nagpakiluoy nga mamalik na kita nga na kaniya kay ngano man nasayod siya unsay dako kaayo nga ikatampo o ikaayo sa atong kinabuhi kung kita makigsandurot nga na kaniya makigsunan so ang issue niya when it comes to relationship, kay tuwi man ang relationship, dili man pwede nga ginuuratanan, naapo tay part. So, akong gihangyo kita nga pag-abot diha sa ginagawag nga magiging conscious kita nga na sa atong Ginoo kanunay, sa atong pakigsandurot nga na kaniya. Kay ang kalampusan, makaplagan lamang diha kaniya makigsunan. So, dili na to pwede nga isiparate ang atong kinabuhi ang atong pagkinabuhi, aning kinabuhi dinis kalibutan diha sa atong Ginoo. In fact, si Apostle Paul naingon siya mga kaigsoonan sa iyang pulong nga for to me to live is Christ. Kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo. But pasabot, you cannot separate yourself from God because ingon siya, you can do nothing without me. So anything we do in this life, og aning kinabuhia, no? At appeal yun ang Ginoo. So take time to establish relationship with Him. Unsaon man, pastor, kung ang banag asawa mag-istoryahanay, so pag-istoryahanay, makikistorya po tas Ginoo, pinaagi sa unsang paagi, mag-ampo, mabasa sa pulong sa Ginoo, musimba, personal o corporate nga pagsimba, mubasa sa iyang pulong, mamalandong anak kaniya, muna ipaagi sa pakig-sandurot, pag-establisar sa atong relasyon nga ito sa Ginoo. Ikaduha, nga di nato kalimtan, atong i-fulfill ang atong tumong og tuyo, nga nung ibutang tas Ginoo din sa kalibutan, and that is, di nato malimtan nga, ginasulti ko na kana, nga atong atimanon ang kalibutan, nga atong ipuyan, tungod kay mao kana ang pinaka-purpose, mingin siya, let us make man in our image and likeness and let them have dominion. Dominion means manage the planet Earth o ang tanang mga butang nga ania ni ini atong trabahoon o atimanon mga pinalangga. O ang katapusan nga atong usa sa mga importanteng kamatuoran nga atong i-embrace din aning kinabuhiya is to release the potential that God has deposited in us, no, nga niya sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Unsa man ang potential, unsa tong imong passion, imong gana nga gustong buhaton, mauna siya ang ipagawas mga kaigsuunan kay mao kana siya hangtod nga makagawas kana, gitawag gihapon kana siya potential, untap ability, untap talent, untap gift, no, untap kining gitawag nga skills. So potential na basta di pa makagawas. Mao nang ipagawas na kay mao na siya ang imong kagamitan sa pagfulfill sa katuyuan nga mao ang kining gitawag nga pagmanage sa kalibutan mga kaigsuonan ko dinhi sa siyudad, sa Pagadian og sa Zamboanga del Sur og sa mga naminaw sa radio og nagtan-aw sa social media. No, ayaw kalimot pakig sandurot nga na sa Ginoo, duol nga na kaniya. No, kay ngano man wala na'y kahadlok, qualified kitang tanan. Ingon ang pulong sa Ginoo, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who has qualified us in Him and accepted us in Him. No, gidawat kita niya o gihimo ta niyang angayan diha pinaagi kang Ginoo Jesucristo. No, ayaw kahadlok, duol kanunay nga na kaniya aron nga manindot ang atong pakigrelasyon nga na sa Dios, mga pinalangga o hinay-hinay pagtuman sa atong katuyuan pinaagi sa pag-release sa abilidad nga gihatag sa Ginoo nga ni kanato. Mga kaigsuonan, no, ayaw kalimot ni ana nga mao nga kamatuoran. Mag-ampo kita among Dios kamahan, karong buntaga, salamat kaayo sa imuhang mga gihimo sa among siyudad sa paganian nga mga nindot kaayo o Dios nga amahan. Ang kaaway naning kamot sad sa paghimo og mga dautan dinhi sa among siyudad, apan dili ka malupig, naguna ka kanunay sa paghimo og maayo. Ang yawa mo ay nagsunod-sunod sa pagpaningkamot, sa pagguba sa mga butang nga imong gihimo nga nindot among Dios dinhi sa siyudad sa Pagadian. Apan Lord, ang kaaway matud pa nimo through your death at the cross of Calvary, He is already defeated 2000 years ago. Ug tungod ni ana, Lord, salamat sa imong mapadayunon nga pagpahinabo sa mga nindot ni mga programa para sa among siyudad, pinaagi sa amuang amahan sa siyudad, Honorable Mayor Sam Willis, ko gamita siya pag-ayo Ginoo, langit nung kaalam ihatag na kaniya. Ug sa tanang mga katawhan sa siyudad sa Pagadian, nasayod ka Ginoo ang makatawhan sa siyudad Pagadian, dunay magdaghan kay gidamgo, gipangandoy sa Zamboanga del Sur, mga katawhan sa Zamboanga del Sur, gitinguha ug gipangandoy sa matag pamilya. Nag-ampo ko Lord, salamat sa mga katubagan, sa mga pangandoy o mga pag-ampo og mga tinguha sa kinabuhi, Lord God. We pray nga ang uban Ginoo, gidamgo nila, naninguha sila nga maka magmalampuson sila sa ilahang giapilan Ginoong Dios nga mga kalihukan ug uban pa. Og salamat sa imong pagpahinabo ni ana, hatagig kaalam ug kahibalo unsaon langit nun nga kaalam gikan kanimo, unsaon Ginoo sa pagfulfill og paghimong mahinabo ang mga damgos kinabuhi among Dios nga man. Salamat kaayo kini nga programa matapos, apan ang imong pagpakiguban og paggiya kanamo dili matapos. Kini among ipangayo giampo diha lamang sa kamal sa ngalan sa among Ginoong Kristo, Ginoo og maluluwas ang tanang mituo mo, ingon og amen. Mga kaigsuonan, wala na tay oras og kini si Pastor Rogelio Pajardo ang inyong pastor sa kahinginan o sa social media, manamilit na nga kaninyo diha lamang sa ngalan na lang sa atong Honorable Mayor Samuel Sico og sa atong CIO Head nga si Sir Teban Soriano og sa atong Technical nga si Sir Glenn Lodibisi. Manamilit na ko nga kaninyo once again o God bless Asinso Pagadian.
1: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday. Ayan ba ng Doro? Tapos nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Temple Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pagbaban. Don't Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package, usa ka battle sa Don't Get Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Virginia.
1: 106.7 Bell. Right here on Bell

0: a las 8:30.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Si Tata Tuno nga taga Dipolog City Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Nakoy pulit dayo nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko bleeding.
2: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.

0: Alam mo pre, siguro kaya mo yan nasasabi kasi lasing ka lang.
1: Hindi ako lasing pre.
0: Sure ka? Kasi ako, ex ko makausap ko, ganito sasabihin ko. Gusto ko man na bumalik.

0: 3.
1: Sun Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sun Town Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sun Town Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sun Town Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sun Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sun Town Plus Gold o Sun Town Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Music Power 106.3 L- FM.

0: www.dacnet.net. Qualitat.
1: May buntag kabalkada, kini ang BBC Dacnet Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Nakatigom ang Bureau of Internal Revenue or BIR og 422.378 billion pesos kani atong April 2026 ug nilapas sa target ni ini nga 12.776 billion pesos o 3.12%. Lisakaw sa bangkita sa ahensya og 551.11 million pesos kumpara sa pareho nga bulan sa kalabay nga tuig. Nagpadayon ang ligon nga performance bisan pag-iuswag ang deadline sa annual income tax return or AITR para mahatagan og mas taas nga panahon ang mga taxpayers. Sumala pa ni BIR Commissioner Charlito Martin R. Mendoza, bunga kini sa mas gipakusgan nga kampanya og mas taas nga kumpiyansa sa mga nagbayad og buwis. Gikan sa Pebrero hangtod Abril 2026 niabot sa 1.155 trillion pesos ang kinatibukan nga koleksyon, mas taas og 39.972 billion pesos kaysa pareho nga panahon kaniadtong 2025. Nagtuo ang BIR nga nasa insaktong dalan aron makabot ang tinuig nga revenue goal o gilauman nga mahimong positibo sab ang koleksyon sa umaabot sa bulan sa Mayo. Inyong nabati ang BBC Dacnet Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte. Good morning.
0: BBC Dacnet, Dacnet, Balita. BBC
2: 106.3 Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy na initurok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious ang maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BS, IT, BES. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanya: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna pay Junior High ug Senior.

Segunda shot.

Sure na ka, ana, ha? Dili na mo balik. Kay ingnon ako, dili na daw ka pabalikon. sure na yan. Ayaw na siyang bumalik sa buhay mo. Pero sometimes, that's the best, you know, that's the best decision we can make for ourselves. We can love someone naman from afar, eh, because if we want them back in our lives, basin mas masakitan pa ta. So, ana na lang, tamang hanggang tingin na lang. Kay para na ay, you know, peace ang ato ang kaugalingon, ang atong palibot, ang atong pamilya, even our friends who are involved with our, you know, our relationships. Kay usahay, dili man gyud na makalikayan nga natay gustong tao pero ang ubang tao dili ganahan. I'm not telling you that you have to follow, ha? You have to follow unsay giingon sa ubang tao. Kay ikaw man gyud mo decide, ana. Pero usahay, naman gud tayo mga desisyon nga mo nay magka-create og dili maayo nga relationship hinoon sa ato ang pamilya, sa ato ang mga close friends or even the people, the rest of the people around us. So ingon ana nga mga decision, sometimes the best thing is to stay away from that person. Maybe this isn't the right time. Dili pa ang right time nga mag-uban mo, or dili good right time. Kay daghan pa ka kinahanglan nga asikasuhon, daghan pag kailangan nga i-fix mong duha. So maybe one day soon, kami

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basing magkaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Supok na. Kaya supukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines ug sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: The Secret of Health. Tanang sikreto nga makatabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan atong pagahisgutan. Kauban si Dr. June Alquizar, Doctor of Ministry in Naturopathy, Certified Naturopathic Practitioner, Member sa PanMed, Philippine Academy of Naturopathic Medicine. The Secret of Health. Santon Gold, Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko, subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
4: Santone Plus Gold og Santone Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Secret of Health, Health Info.
4: Kaibalo ka ba nga ang Santone Plus Gold adunay gitawag nato nga taraxerol properties nga nakita sa pagtuon sama sa mga terpenoid compounds, usa-usab kini ka potent anti-inflammatory property nga makatabang especially sa makaigsunan nato diha nga arte na kay mulakaw. Mao kini ang phytonutrients makaigsunan nga gitawag og anti-inflammatory nga dako kay katabang para malikayan ang paghubag ug labi na gyud ug aduna na kay paghubag diha sa imong kalawasan. Tungod kay makaigsunan kining taraxerol, ginababagan niini ang activation sa enzyme nga MAPEK7 og protein kinase B nga PKB ug AKT nga pinaagi niini muhatag kini og pro-inflammatory mediators in microphages. No, mo ni ang kanindot makaigsunan, but pasabot bag-o muhatag og inflammation ang lawas, ihasang balansihon. Atagan sa niyag mediator balansihon kung kinahanglan ba og dili makahatag og sobra nga paghubag nga mudala og sobra nga pagsakit. Mao dinhi makaigsunan ang potent anti-inflammatory nga makuha nato sa pag-inom og Santone Plus Gold. Og dili lang makaigsunan, matud pagani sa anti-inflammatory investigation study sa mga ilaga kaysa una makaigsunan pagpagatun-an mangod nilang mga phytonutrients nga makuha sa gitawag natog mga tanom, nakita gyud nila no ilang gisulayan sa ilaga nga adunay ear edema, una hubag ang gitawag natog dunggan, og nakita mga kaigsunan sa dihang ilang gibutangan og taraxerol gipa-intake, no, nakita nga ni kunhod ang gitawag nato og paghubag. O anak kanindot makaigsunan, ang anti-inflammatory properties nga makuha nato sa Santone Plus Gold. O na kung ikaw diha, no, naghubag na ang tiil, inihap na ang paglakang, tungod makaigsunan sa gitawag nato inflammation because of arthritis, inumi og Santone Plus Gold. Labi na gyud og sige nakag-ihi sa gabi eh, no? Sige nag-ihi sa gabi eh, unya humanay mog pangihi murag ko ana kanang init na kayo imong kinatawo makaigsunan. Inumi og Santone Plus Gold kay ang anti-inflammatory ini mutabang para matanggal ang paghubag sa prostate.
0: The secret of
4: muna ang kanindot mga kaigsuna, no? Unya labi na gyud kung muginhawa ka diha mura nagmanaghoy. Tungod kay na kay asthma, naghubag ang agianan sa hangin paadto sa imuhang baga. Santone Plus Gold makaigsunan tungod kay adunay taraxerol nga usa ka potent anti-inflammatory properties. Labi na gyud kung after laboratory nakita nga nitaas ang SGPT. Abot pasabot ni hubag na ang hinahinay naghubag ang atay nga kinahanglan po nimo og potent anti-inflammatory, matabangan ka sa gitawag natog Santone Plus Gold tungod sa iyang anti-inflammatory properties.
0: The secret of health.
4: Mao na makaigsunan para sa epektibo nga kombinasyon ubani og Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.

12 minutes after 10 in the morning, that's Queen for you with Love of My Life right here on 106.3 Bell FM. Hello, Love of My Life, kung kinsa ka man. I hope you are okay. Good morning sa mga friends nato diya sa Tuburan. Hello sa mga friends nato diya sa Alta Tierra, Tiguma. And of course, ako makasilinganan diya sa Santa Lucia, Maybuntag.

0: This is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: Best music.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IDT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Samsonot siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa adanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, wa daw kagawas. Ninginom ko Sundown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid ka akong pamati ron. Salamat, Sundown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
9: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka o naguol pag-ayo.
10: Nay, uy. Kung sa akong mood, nagkinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee.
9: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to'y kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, giyalyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
9: Kung saan ka inato ba? Ay, pagdali giyad ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito, nay?
9: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. O sinse, nagyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
11: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
12: Ako, biyahe-biyahe, Jugo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ni ula itong masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong maminhod sa akong kalawasan.
11: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragi sa bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
13: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
1: sa matagpalit ni Dios sa
2: Target Line.
1: Product package o sa kabattle sa
2: Target Line.
1: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Target Line.
1: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.

0: 106.3 Bell FM.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Hello po, Alden Richards po ulit. Una po sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapag-file at nakapagbayad na ng kanilang buwis. Para naman po sa hindi pa nakakapag-file, may good news po tayo dyan. Pinalawi po ang deadline ng paghahain at pagbabayad ng inyong annual income tax return. Kaya may oras pa po kayo, siguraduhin makapag-file at makapagbayad bago po ang bagong deadline. Mas madali na po ngayon, maaari na po kayong mag-file online gamit ang EBIR forms o EFPS o pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng BIR. Tandaan po, ang hindi pagpa-file o pagbabayad bayad sa tamang oras ay may kaakibat na penalties. Mag-file at magbayad ng tama at nasa oras. Para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Pilipino.
4: Zed Health Report. Health Report. Si Rachel Maria adunay allergy ug guba mituma sa Zed Panyawan Plus capsule.
5: Tong gamit yung Zed Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubaton man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Zed Panyawan na dako taas ko sa aban na hindi na ko magrabi og guba. Ang pamatay na ko taway eh, taway yun. Kana mo lagdi isa mo complicated ba. Lahi mo gyud masindot ang Zed akong na-observe lang kay tuka ko guba munta ko tuhapon ko inuman, pero kung wala akong hubak, mag-minti na ko sa
4: Zed Panyawan Plus Capsule, ang milagrosong kapsula, a quality product of Zed Marketing Incorporated.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan

0: 당신이야.
1: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: is amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: L.F.M. Best music.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking a lead in providing quality education.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
7: Target Line.
8: Product package o sa kabattle sa
7: Target Line.
8: Food supplements kauban sa Toluca bottle sa
7: Target Line.
8: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2 L.

0: Sunzone Vitamin C. Ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sunzone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sunzone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.
1: Welcome na usab sa ato programa, giya sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center og Doc Samaritan Products sama sa Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit ngod kay kini gipakusog na. Di pa epektibo pa. Mapalit na ni sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ang Sunzone Plus Gold ha, maokay ni ang Sunzone nga mas gipakusog. Tungod kay ang duha ka ingredients nga mangustin o kamunggay, gidugangan pa o garlic, ampalaya o spirulina. O ang kanindot pa niini, extracted ang pagkahimo. Gikuha gud ang pinakaduga para makuha ang pinakanutrients o para dali maabsorb sa atong lawas. Sunzone Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani o Sunzone Plus Vitamin C. Ang Vitamin C nga puno sa kusog. Tungod kay kini, gikan sa Sunzone Plus Gold. Welcome na usap! Huwag labi na gud sa mga hilig diha o kape. O tungod sa pagkape, nagka-nervyos na. Tungod sa pagkape, paspas na kaayo, mubuto ang dughan. Tungod sa sige kape, nitaas na ang blood pressure. Kung ako ninyo, ilisda na ninyo ang inyong kape. O healthy nga kape, Sunzone Plus Coffee Mix. Ang kape na healthy nga makatabang masupplyan ang mga nutrients nga nagkulang sa atong lawas para dili taluya o permitang kusgan sa mga tag-adlaw nato nga trabaho. Kung inyong nakauban makaigsunan, ang iyong usa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alkisar. O kita karon ang mag-uban-uban na pod. O labi na yun makaigsunan, ato karon nga pagahisgutan kung unsay mahitabo sa kidney sa usa ka tawo, kung kini magkaedad na or matigulang na. Kailangan na ito ning hibalon tungod kay usa kini sa mga hinungdan, nga ano ang mga tigulang, sige nagsakit ang likod. Sigig ihi sa kagabhion, no? Sigig mata-mata kay sigirag ihi. Mao ni hinungdan mga kaigsunan. Tungod kay matud pa sa pagtuon, ang kidney o ang kidney function sa usa ka tawo kung magkaedad na, muhinay na. O sa dugang pa nga pagtuon, daghan sa mga nephrons sa atong kidney nang daot. Unsa man ning nephrons, mao ni ang musala sa mga hugaw sa atong dugo para ilabay sa atong bladder para maihi, no? Ang problema, kung magkatiguang daig ka, mga daot ang mga nephrons, madaot ang salaan sa atong kidney. Mauna, nga ang atong kidney, iyahang trabaho sa pagsala sa hugaw sa atong dugo, dili na niya mahimo. O kay balo ba mo makaigsunan, nga kung inom ka, o mga over-the-counter na mga tambal, kung nagkaedad na ka, tambay siya ug dugay sa imuhang bloodstream. Og mauna ang hinungdan nga maghatag siya og dako nga problema. Mauna ang hinungdan nga advice gud sa atong mga eksperto, ampingan jud nato ang atong kidney para bisag magkaedad na ta, dili ra kaayo daot ang mga nephron sa atong kidney nga maoy hinungdan nga pwede kang makabaton og bato sa kidney. Og labi na gyud kidney failure kanim pagtaas sa creatinine. Advice ato mga eksperto, likayan jud nato ang sigig kaon og mga parat. Likayan nato ang sigig inom og mga soft drinks. Og labi na gyud ang makahubog nga mga ilimnon. Kay sa kini sa mupahinay og mudaot sa atong kidney. Nga kung magkaedad ka, daghan kag mga sintomas ma-feel sama sa sigig ihi-ihi sa kagabhion. Og labi na gyud ginagmay ang pag-ihi. Una sa makaigsunan nato diha nga sige nagmatamata sa kagabhion, nya sige nakag-ihi, mas maayo mag-inom na mo permi tagabuntag og sabaw sa butong. Tungod kay makatabang kini para malimpyuhan ang atong kidney. Nya ubanan ninyo sa pag-inom og Sunzone Plus Gold og Sunzone Vitamin C.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: This time check is brought to you by Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na!
5: BBC.lit.lit Balitan.
6: Kabag di kabalkada may buntag, ganyan na ang BBC Daglit Balita alas 11. Gipangunahan sa Philippine Information Agency ang pagpahigayon sa Capacity Development Activity for Barangay Information Officers sa gikan sa 28 ka barangay sa EPIL isip kabahin silang formal organization na sa Barangay Information Officers Network on Bayon. Ang pag-establisar sa Bayon ang ipangunahan sa local government unit sa EPIL, ilalom sa liderato ni Mayor Ramses Troy Oligario, kaabag usab ang PIA ang sa Department of the Interior and Local Government isip pagpakusog sa mga grassroots communication o community engagement. Ang mga partisipante kini ang gi-fully equipped sa ilang skills, effective social media management og lakip na ang photo caption writing, combating sa misinformation og disinformation og pagpalambo sa public participation sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Flores of FEMA. Maayong buntag.
5: BBC Daklit Balitan.
6: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinye e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
9: Ay, nagrehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakatun ko ani sa training akong giapilan.
8: Para asa na?
9: Ang Kakao Rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
8: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
10: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.

ng Drakas, programa nga mulingaw, ugmang pagkatawa sa tanan, umuwagtang sa kalaay, ug mga kabingaw. Kalaang Drakas, ug ani ana, ang bayot nga gikaguptan, ug idolo sa kadaghanan, ang nawas mo ng kaguran.

0: the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.
2: Nagkaroon dahil sa 12:08 na! Good morning! Alas ato mga namino din nagkaroon wherever you are. Oh, matod pa ni Martin D. Kay wherever you are, whatever you are doing, just listen. Ay, ginawa ko tamang mga lagi ito sa online. Sige kay salamat ha. Good morning sa nene to mga always gonna tune in sa to ang programa. Labi na sa to ang telemanoid ang Kalan Rakas. Ikaw ba si Inday? Garutay! Of course, din nilaman sa to ang numero unong radio station all throughout Zamboanga Peninsula. This is DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. Karang to ang simulcast haon niya pa alas 12 at tak na sa unto. Sa magkakaroon ba yung ganta, only on 106.3 Bell FM lamang una, mga higala. At kisa, kumusta nga itong mga namino na nakaroon? Kumusta nga ito ang mga sukitik paminaw? Ilabi na sa mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa, mga silingan, mga kabilkadas. Good morning kay ninyo tanan, ha? Alright, and of course, ito ang mga yes, ito ang nakapaldo. Atong i-double check ang ito ang resulta kagabi sa 9 PM evening draw. Sa ito ang mga nakapaldo, congratulations! O, diba? Mauna niya. Muna akong giingon nga kung gusto tang kanang makatiam-tiam, palita purchase sa ito ang product gamhanan o kahibulungan sa tanan. Sana all. Ang target line, superfoods perulina o ang target line, power scent liniment oil. Ito ang one set is only 1,200 pesos. Automatic na kang makapasilong sa libre na ito nga kombinasyon sa sweet dress, mga silingan. Yes, kagabi i-resultas 9 PM draw, paldong-paldo ang dubli ang dos. Okay, 202. 202. Diba? 220. Ang resulta kay 202. Ang gihatag kay 220. Importante nila gubo. Eh, kay alas 11:11 na mga silingan. Alright, so sa tanan na ito ng mga interesado o kurso na din ha. Nga mo aga mag-avail sa ito ang product package. Ilabi na ugma po ang adlawa. Ito ang nakaschedule na o nakakontrata na nga one time, big time, super grand padaog. Ugma po ang adlawa adlaw nga Sabado. Tuloy na tuloy. Tuloy na tuloy. I-text lang inyo ang pangalan, inyo address o inyo ang contact number to 09-380-02-8888. Atong balikon, halang sa ito ang mga yes, arong makuha yun ninyo sa tanin, no? 09-380-02-8888. Diyan ninyo i-text inyo ang pangalan, inyong address, o inyong contact number. O nyalan sa ito ang mga product package, ato na siyang itunol kaninyo door-to-door delivery. Wala natin extra charge itong door-to-door delivery, ha? Automatic na siya ng inyo ang medawat. Pinagi sa ito ang mga rider. Okay, so around Pagadian City lang. So naalam mo around Pagadian City. Natay rider from Pagadian City. Mupadulong sa inyo, ha? Maghatod sa ito ang product package. Or kung outside mas Pagadian, let's say for example, kung naamo sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, or Kaabang, naamo din na sa may Cotabato area, or naamo sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, and around Zamboanga del Sur. Dita mabalaka tuhod kay ang GNT Express. Muna siya nga ito ang partner courier alang sa tuwa paghatod sa inyo ang product package through parcel. Na rin manawag ninyo, ayo ma'am, naay kay parcel. Ano lang, ang ito ang one set sa ito ang product package is only 1,200 pesos. Automatic na kang VIP transaction ang imo ang mabilong. Where you belong. Eh, naas at ang natong sa ka-package is na naman ay 1 battle sa Target line Superfoods Perulina. Ang atong sa ka-battle na siya ay 60 ka mga tablets mga silingan o mga kabilkadas, no? It's good for 1 month to 2 months ninyo nga pag-inom. Kung once a day lang ka, 2 months na siya kay 60 tablets man na siya. In 2 months time, lala siya 60 ka-adlaw. So, sa usa lang ka-adlaw, before ka matulog, mainom kag usa ka tabletas aron na maproteksyon na lang ato ang lawas alang sa ato ang kadaot nga mahitabo. Na magali kadaot nga nahitabo, mas maayo na siya kay nag-inom ninyo, matabangan mo aron na mo-effect ang inyo ang mga maintenance. Ano ba? Yes, alas sa ito ang mga gusto nga mag-avail, you can text your name, inyo ang pangalan, inyong address, o inyong nga contact number, nga ito sa 0938-002-8888. Muna siya ang contact number, exclusive lamang sa ito ang produkto, ang Target line, Paracent Liniment Oil, o ang Target line, Superfood Spirulina. Ano kanindot, anik, itong usa ka package, matilawan na ginin ang tanan, no? Kaya na alam mo yung spirulina, napag yun mo yung haplashes o well, o, diba? And of course, ako yung ika-garanti, ano, sa ato ang mga sukintig paminaw, labi na sa ato mga kabilkadas, nga proven and tested yun. Ang ato ang bitaw nga product, kaya makatabanggi siya sa ato ang mga balitian, diba? Daghan na ang naluwas, ani, o, dili lamang sa mga balitian na gawas na sa ato usab nga kaninga kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. Sa mga nakapaldo, congratulations! Daga kay salamat ay tuod sa tanan na ito ng mga nagpadangat sa ilang mga unamay na uwahi. Nagpadangat sa ilang balato. Thank you kaayo. Karoon pa siguro nila na kubra. Ako, nagway. Kay karoon pa man na kubra. Namay. 11:15 sa buntay, diniligyaman sa ito ang programang Kalanrakas. Kauban si Inday Garutay, dinila sa 106.3 Bell FM. And simulcast taon niya dapit alas 12, antak na sa Udo, ngadto sa Zero, ngadto sa DXBZ Radio Bagting. And ito ang official text line numbers, inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, inyong ang mga blah blah blah. Text lang mo sa cellphone number 09-38-002-09-98-997-8890. Muna ang cellphone number ha, sa ito ang programang Kalanrakas. Alas sa inyo mga greetings, shoutouts, and so much more. Oko. Okay, alas 11:16 na. Dahil nagigamot sa ito ang magpanag-uban. Standby lang mo for more sa itong dugang lingaw. More sa itong mga dugang ng mga pasiaw din nilang sa 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count.
2: So kadyon pag-apply sa kong bana sir or ako sa iya ha. Naku ang yun, nga nagyun sa'yo ka-usaban.
3: Taas din sugar sa mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana po, 7. Karon, 6 na lang yun. No, result.
3: Aning baba
2: na yun. Baba na. Gikan mong kudiha.
0: Magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Dado galyo de bay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Niya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sundown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Si Ami Pakarat nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa iyang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Zed Liniment Oil na ulian.
9: Basta kitang kong tiyan nga. As in, tanang haplas na gisulayan ako. Wala dyan ko na ulian. Kadlaw na magpadala na unta kong hospital. Sakit ko ayaw akong tiyan nga. Grabe ka tuwad na ko, sir. Tanan ng haplas, ibuhata sa kong bana. Wala dyan ko na ulian. May gani kaya ato nga tayo. Mga ko, sir. Wapagin po na abri. Kaya yung pagpag-abli, mauto siya na akong igamit. Effective yun eh. Kaya siya kay pagkaugma na wala mang ang kasakit sa kuntiyan.
8: Zed Liniment Oil. Minutos lang. Wagtang ang baratian. Ginama sa Zed Pharma o giapod-apod sa Zed Marketing Incorporated.
10: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
11: Sana all.
10: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
12: Oh no!
10: Paprenta Printing Services. Kiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
13: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
14: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
15: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
16: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
17: Sa matagbalit ninyo sa
18: Target Line
17: Product Package, Osaka Battles, Osaka Battles, Food Supplements, Kaumuan sa Tulog Kabattles, sa Tulog Kabattles, Power Scent Liniment, Power Scent Liniment ng Dayon, Ilan ka ng Dayon, Gaso, Gawas, Gaso, Gaso, Ugan, Bayon, Tiang, Tiang, Mahalang sa mga gustong ave, sa mga gustong ave, mamahimo mo kontak sa 09-3802-02 o gaba sa 09-3585-4888 or subsidy
19: free of charge lang ta mga bay sa GNT Express alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: Yeah. Check this out.
1: What about check it?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilhin na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Stoke Station in Bagadi. And no one else. At bagay niya broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh,
2: kasi nakilala.
3: Ako na eh, si
4: Edie. Edie Garcia?
3: Dili, uy.
4: Kensang Edie?
3: Wala, nalimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila sila.
4: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglisod man gani ko usay sa pagpagawa sa kong huga. Ay, blood pagyod ko.
3: Aw ka na, Andi, ay. Magkatabuhan ko ni mo, Ana.
4: Sigurado ka? Kinsa ganito ka?
3: Hindi lagi. Basta mauna to, ha? Inumat ang buntay at tunggipalit na to, ha?
4: Onsa pa ganito?
3: Paragis bila-bila herbal coffee. Ginama sa mangustin o goto kula. O saka herbal plant na makaayo sa blood circulation, memorya o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
4: Mao ba?
3: Lagi ka, Silisina.
4: Liniyagid ko kay mo palit ko sa epektibo o glamian nga kape. Para gis bila-bila herbal coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Uy, di ko mo biya. Uy, kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pagid akong kabuhi. Gibati gid na akong limpyo nga akong lawas. Kay antioxidant good ni o good for

0: Halawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
1: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na!

0: cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Right here on Bell FM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
4: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
5: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakagawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas

0: indeed, the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, mingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Ito ang pinagraw maalas sa Dossi! Ocho na! Still, napaminawan sa ito ang programa ang Kalanrakas, kao ba si Inday, Gerutay, dinirigyapan sa 106.3 Bell FM, and together with sa ito ang assignment ka sa takaroon sa ito ang EM band ng DXBZ Radio Bagdig! With Color on the Line, at akin itong magdagan atong unang Color on the Line, hello! Yes, Langging, my good dog. How are you? Kumusta? Babae, lalaki, usa ba?
3: Oh, okay lang kayo, Inday Garutay.
2: Yes, dear. Usa may ako ikalagad sa ako ang guwapa o guwapo na color.
3: Magpa-kalanrakas lang ko, Inday Garutay.
2: Kana, Rige. Sige, rampa sa ibang kalanrakas ni Langging, kinangatel na!
3: Wala kami mo Inday Garutay, maayong utto kami mo noong sa talang naminaw sa DXBZ 756 sa Radyo Bagting. Sa 106.3 Bell FM and the XCA. Magpakalamlakas na ni Kunono na sa kong best friend sa may patimasan ni Gil Sumbaka Dizon na si June Mark Manisan. Kang Marwiji Bunghanay Bihasa o kang East Chat. O sa akong mga idaablo niya sa may Libak Sultan Kudarat, silang MJ Labnietis Tabaw Suarez, Jana Tabaw Suarez, Almira o Jason Ruiz nga akong friend niya sa may Sambuaga del Norte, kang Raymond Tagalogon, Raymond Tabaw Suarez o kang MJ Carpio niya sa may Cotabato, salamat kayo sa kanunay nga akong kapag-greet. O kang Kuya Inting Carpio niya sa may Alta Chira Tiguma o kang Sir Nister Candia, kang ay sa Maghanoy and kung may Palmero de Mayo o Jandre de la Serna de sa Maydamit Bayog sa Buong Medil Store o Jills Casada o kang Joshua Pasagi Jobert Olivos o Jero Papagalan o Tom Cruz o kang Katarina Bibig o sa mga Tagalugong Tagayon Tagalaran Clarin Pangan o mo request ko Inday Garutay
2: ang sama ni may request lang Ging
3: kung ano Inday Garutay pwede dumaon ako request
2: yes ang samain.
3: Kuan, There She Goes o Iskiri nga remix.
2: There She Goes. And then, ano sa tungkosa?
3: Iskiri nga remix. Iskiri.
2: Iskiri nga remix. Okay.
3: Yes, Inday Garutay. O, kana lang Inday Garutay ang nagpakalanrakas. Di ka ni Aljo na mukha sa tanong ka din sa may Pagalian City. Salamat Inday Garutay and God bless.
2: Okay, thank you Kylie. Yes, all the way from Caninga, Santa Maria. Yes, another caller on the line. Hello, good afternoon. Hello, gang.
4: Hi, Inday Garutay.
2: Kana. Kana kay sweet kayong tingog. Uy, dang.
4: Pa naman, Inday Garutay.
2: Ay, as usual, masakay na akas. Always, malipay, jugkuday. Yes, dear. O sabi ako, ikaalagad sa ako ang guwapa nga color me.
4: Panangrakas lang ko sa akong mga kaawan sa Ipaitiklan.
2: Okay, sige. Go ahead. Langgi kayo nanganal na.
4: Una-una ni mo, Inday Garutay. Good afternoon. O Ronald Frasco. Ros Pilayo. Marlene Aquino. Rati Villase. Jit Palalon. Jik Niparano. Gabar Akulba. Wala lang Inday Garutay. Wala naman siguro ko yung nalimtan.
2: Oo, wala na kayo nalimtan. Kaya basin, huwag na yung magluo din ha.
4: Request lang ko ba Inday Garutay.
2: Yes, on saman ibang i-request, my dear.
4: One, Inday Garutay ka lang. Ikaw at ako by remix.
2: Ikaw at ako. Wait lang ha. Ikaw at ako. Remix na yun. Ano sa pa?
4: kanang I always remember as this way.
2: I always remember me this way. Okay.
4: Kana lang hindi garo tay.
2: Okay.
4: It's address sa Pitogo, si my friend Alice from Pitogo.
2: Yes, thank you, Kai Langging. Salamat sa nagdawa, guys. All the way from Pitogo. Another. Yes, another. We have caller on the line. Hello. Good afternoon. Hello.
5: Hi. Good afternoon.
2: Yes, tita. Good afternoon, tita. Maayo nga. Yes. Ay, as usual, basta kay naa ka, as always.
5: Tawag, tungod
2: pa akong kabisi. Baon na na, say, permi lang yun kang mabisi, huwag yun ka na himong mayor.
5: Hindi lang ko siya na himong mayor, kay kapoy ba yan na, kapoy ganun ko si Daisy, ang siya ng mayor.
2: Yes, dear, ang samay ako ikalagad sa kong agwapa nga color, ibi eh.
5: Magpalang lakas ko, pero makistok sa ko ni mo 1 minute.
2: Ah, grabe! Magkigtok pa siya in 1 minute. Giurasan ba ko ni Onsamay? Onsamay ako.
5: Yeah, tita.
2: Onsamay.
5: Bisag 1 second lang.
2: I like it. Oh, sige, basta kay inun ratakang mga nahami.
5: Oh, basta yan, tita. Tita.
2: Yes,
5: Lee. Dali lang yung chocolate, tita, ha?
2: Ay, sureness! Ginoo ko chocolate, ready, ay?
5: Pangkot kay Baraturo, dali lang ng flower.
2: Sa ako na lang. Yes, dear. Sige, go.
5: Welcome pa ko, tita. Welcome pa ko, tita.
2: Ay, syempre. Listen, boy!
5: Wow! And welcome pa kayo dito sa inyong program.
2: Ah, ay, lesson po. Ang dili, i-welcome. Agoy na. Unsa na lang, masagpaan yung ko.
5: Ay, ito ang masagpa. Ako, dili man ko kaigo. Magpalanrakas na ko, tita.
2: Ay, okay, sige, go ahead. Sige, magpalanrakas, mami. Kaya nanganal na.
5: Palanrakas mo mo, tita, nga dugay. Nagyod kayo kung makadungog sa tingog. Kaya dugay man ko kong Zamboanga, tita.
2: Amo, di ay na siya. Kay tuwa di ay kag Zamboanga.
5: Magpala ko na uli.
2: Sana ano, all.
5: Magkita man ko, tita, kay wa mantay uyab.
2: Okay.
5: Mangita ta kuyang.
2: Oh, kanang Zamboanga kay kanang gusto gyud ko mutaak anang Zamboanga kay gyud ko nakataak din ha.
5: Ay, mo kuya ko lang ko tita, dadong ta ka didto.
2: Ako ang kuyaw ani basin og dili na ko nimo iuli. Ang kuyaw ani basin og dili na ko nimo iuli.
5: Sige,
2: go.
5: Nimodya tita, good hi non. Kay Marian Rabanuel, kay Gisel Martil sa Punawan Mabuhay Zamboanga Sibugay, Nestor Kanja, NJ Tarpio, okay, Gaga Batal, kay Arlene Puerto sa Balintawag. Good, hi, Non. Kaniyang tanan, mga best friends sa kanginan. Good, hi, Non. Kumusta niyong tanan? Welcome pa sa akong tita, di ay bitagdo, gay na huwag katawa.
2: Ay, listen po, nagdili na ka-i-welcome. Masagpaan ko din mo.
5: Pag-i-welcome ko, tita. Manaman, di-request naman ni Mike Andalis ang mga ako ang
2: i-request. Ah, ba-adjud, katang iya ang i-request nga, naka-ready na diri, ikaw at ako, mabuni imong ampay, ginuo ko. And ang imong always remember us this way. Oh, daba?
5: Oh, ikuha naman ni Mike, lain na lang po ako, tita.
2: Yes, ang sabi ni imong request.
5: Don Romantico.
2: Don Romantico. Okay.
5: Oh, kanyang kita, ha? Ako kung palandra ka, sanay akong auntie de tita nga naabot gahapon dikan sa CI.
2: Wow! In regards ko sa imong auntie di, ha?
5: Yes, si Madam Alicia Cinco.
2: Why? Cinco!
5: Yes, nasa around din tita, natulo.
2: Ah, okay. Tigun sa
5: Mother Earth.
2: Tigun sa niya mga Cinco dira sa pagay di ay.
5: At parinti na ko na tita, pero dato, di ko na kay di.
2: Ay, parinti na yun mga Cinco! Ah! Na ako'y sakop, na ako'y sakop nga kanang iyang apelyido 5. Naasa sa Zuriko! Naasa sa Zuriko, siya mo'y head sa Zuriko sa kuay.
5: Ay, wait lang ko, tita. La, tita, wala tita garutay.
2: Ako ta, ako siyang ingnoy.
5: Okay,
2: okay, thank you. Salamat. Salamat lang. Bye-bye. Yes, alas 12:18 na. Dinilig mo sa ito. Aba, managuban. Of course, kini ang Kalan Rakas. Kaoban si Inday. Karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Testimonya.
2: Oh, kasinarili.
3: Ma, nana si Papa Joseph.
4: Oh, may noon. Kay andam na pagkaos na misa.
3: Bless ko pa. Oh, kainit gani mo pa.
5: Nilantan ko. Kung naminunod ang akong kaluwasan, ilabi na nga akong tiil.
4: Uy! Tuwag ginas panahon ron. Puso kayong ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
5: Mauna lang ang sweldo, mauna lang. Wee, wee, mauna lang ang sweldo, mauna lang.
3: Ang trabaho ka pa?
5: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna, kung dili ko man trabaho.
3: Naanya na din ka pa?
5: Ay, maayo mo lang. Bawa na ko. Kondisyon na kay ko. Human ko maplasi ni mama ni mo kagabi.
3: Mau ba pa?
5: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuyboy. Sama na ko. Sige na, alin na ko.
4: Aray, kadiyot-kadiyot, manak ko. Kadiyot lang. Kinunguna ini o.
5: Kung sama ni asawa ko.
4: Maone. Isabay ng Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
5: dili na ko mag-agwanta pa!
6: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Shelani, Samati. Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Sked lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bista.
6: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisita lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutan sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
1: na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga

Puts the gas to be out. So if you're lonely, 106.3 dials of frequency para ikaw happy every day. Ang gusto ka of R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in diri, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy. Let's get a party. Bell FM, Stereo Station in Baguio and no one else. At ang ganyang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila.
1: Kapoy nas, gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko ug natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanong na ta alang sa mas himsog ug mas ligon nga komunidad.
3: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpaman hud sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Said kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ninyo sa
9: Target Line
8: Product Package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa
9: Target Line
8: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

Yes, mga silingan, oras na para mabay-bay tayo sa ito ang programa. Kailan rakas? Kao ba si Inday? Ganun tayo din ilan sa 106.3 Bell FM o sa Radio Bagding. Alas 12:56 na. Bye for now. Hang on tight for the loveliest hits ng ito ang mga mellow music. At exactly 1 o'clock in the afternoon hanggang sa after alas 3 ang dag na sa hapon. This has been your friend Inday Garutay. Hear me again tomorrow morning, alas 11 lang yapos buntag, taman alauna ang tekna sa hapon. Bye for now!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Maayong hapon kabagting ng kabalkadas, aniya na ang daklit balita ala una. Himpit nang nadakpan sa gilusan nga koordinadong operasyon sa kapulisan na ang usa ka hamtong nga lalaki nga pipila ka tuig nang gipangita tungod sa kasong rape. Sumala sa report sa Alicia Municipal Police Station na Zamboanga, Cebu, Gaya. Base sa kapulisan, ang pagdakop gihimo pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 24, 9 Judicial Region sa IPIL, Zamboanga, Cebu, Gaya. Pinisahan niya itong Abril 23, 2008. Ug walay piyansang girekomendar. Inyo nabati ang BBC Dakwit Balita Alauna, kinis bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang.

0: Talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Ani na ang gamalan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
5: I see sa. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man adapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: Unsa man ilang baligya didto?
5: Daghan ka ayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
4: Safe ba na ilang products?
5: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit tanang baligya.
4: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
5: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
6: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Muin kampa ka!

0: 106.7
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taram. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna di ang imong gipangita, maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, Osaka Battle sa Target Line Food Supplements, Kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent, Liniment Oil, Regular ka ng dayon, Gamakadawa sa Grasya o Kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
5: Maayong hapon kabagting o kabalkadas. Aniya na ang Taglit Balita alas dos. Ipahigayan niya itong Marso 13, 2026 ang pag-apod-apod sa mga binhi sa humay ug mais. Alang sa mga mag-uuma sa pagadian, isip kabahin sa programa sa Department of Agriculture, ZAMPEN, ang mabaligon ng sektor sa agrikultura. Pangunahan ng programa sa City Agriculture Office Pagadian nga nagtumong aron mapalambo ang produksyon sa humay ug mais nga magatabang sa pinabuhian sa mga mag-uuma ug masiguro ang igo nga supply sa pagkaon sa komunidad. Inyo na bati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
6: 6.0. Smart, play safe, and play responsibly. Alright, to begin our 2 PM draw, i-welcome na po natin ang ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. And good afternoon din sa representative ng PCSO. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. Bago ang live lotto draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures kasama ang ating panel of judges and draw representatives. Ang naging highlights kanina umaga, panoorin po natin.
7: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Lotto players, alam naming excited na kayong maglaro at manalo. Kaya tara na, let's play lotto!

0: To the Lotto players, ito na ang papremyo ng Lucky 2 numbers. For only 10 pesos per combination, you have a chance to win 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. Kaya good luck to the Lotto players! And here's the result of our 2D Lotto draw. For the first number, we have 25. And the second number is 11. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw is 25 and 11 in exact order. Thousands of cash prizes din ang hatid ng Lucky 3 numbers sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers. At sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark Poto, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-tumi natin talagang nakakaginbawa Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line. Product package, usa ka battle sa Don't Get Line. Food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas dos y media.
4: 106.0 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: 106.0

0: 106.3. Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako. Kung weather, dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Kini ako mata, sir. Dili ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo tuon ako nagduhad-duhad inom sa Vision X Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres Anyos at taga Jensen.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Taklit Taklit Balita Balita.
7: Tabag tingog kabulkada mayong hapon kaninyong tanan aniya ng BBC Taklit Balita alas tres. Patay ang usa ka babae nga gilang si Karen Resurrection human gipusil alas 5:30 sa hapon kaghapon sa Barangay Lanote, Isabela, Basilan. Samtang anaw sa critical nga kondisyon ang iyang bana nga si Nelson Resurrection, nakasamtang nga nagpaalim sa usa sa mga balay tambalanan sa Zamboanga City. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing hapon kaninyong tanan.
6: BBC Taklit Taklit Balita Balita
8: 106.6. Yeah. Check this out.
9: Check,
8: brand new track from Bell.
9: Uh-huh.
8: Yo, here we go. Sa palimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Pagadian. No one else, a Pagadian broadcasting company. Paboritos mga lamasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Uy na, may kaniya na ka. Ali, mga anak ta.
2: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Nay, uy, kung saan ang lugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onag, aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
2: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
4: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niya tung tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duha wa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
3: Opo, Pagbilao, Quezon, opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Kaya gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Di ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies ug daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package, usa ka battle sa Don't Get Line food supplements, kauban sa tulo ka battle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, ipit-tibo pa. Labaw sa tanan, askang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.3 Yeah. Check this out.
2: You want to check, bro?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jis milka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee.

0: Lock it down.
1: Horas a las 3:30.
2: 106.7. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapan, kaya nitawag si ating nani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah, asin. Okay.
3: Uh-huh.
4: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-PT ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Pambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Avail Bindi o Todos Mil Banisais o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Fuga. Go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: 106.3. Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzon Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Andi ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, ug daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Hindi na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskupin ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kami gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
2: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
8: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki, nag-Santon Plus Gold!
3: The Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
2: Vision X, daghan ang natabangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listeners. consider nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
1: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC.lit.lit Balita.
4: Kabagdi kabalkada maying hapon, niya na ang BBC.lit Balita alas 4. Nangayo karon og suporta og taba Department of Migrant Workers ngadto sa media aron mapalig-on ang ilang kampanya bato ka sa illegal recruiters sa Zamboanga Peninsula. Matod pa ni DMW Regional Director Iris Gitangkalagan na adunay dakong papel ang media sa publiko nga makatabang kanila alang sa pagpakang sa mga illegal recruiters nga nagpahigayon og illegal recruitment, labi na kadtong mga makita sa social media sama na lamang sa Facebook. Pinagi matod pa sa tabang sa media mas mapadali nila nga mahatagan og kasulbaran na ang illegal recruitment sa Rehiyon 9. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence of Hima. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Balita 106.3 Bell.

0: Unsaid Health Testimonies. Unsaid Panyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
1: Kung gamit yung Unsaid Panyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak to nanjud ko. Kanyato tong wala pa ko nagapam jud ko. Kadi ang kuan nagmintin ko Unsaid Panyawan na takotas ko to saba na hindi na ko magrabi yung hubak. Tungkol kong hubak, munta ko to hapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, magmintin ako sa Rachel Mariano, 57.
0: Ang Unsaid Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Unsaid Marketing. Tatak, magaling!
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabattle sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanggap magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko. Eto, naapon ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinuod, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. 106.3
11: Convict. Hey, what's that?

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para every

0: it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.0. Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gamit yung ani Set Panyawan kay usab ko masakiton kay kanyadto pa hubak ko man jud ko. Kanyadto tong wala pa ko naga kuan, naga pam jud ko. Sadyang ka kuan nagmintin ko Set Panyawan na takot taas ko sa ban hindi na ko magrabi og hubak. Tuka ko hubak, munta ko tuhapon ko inumon. Pero kung wala na kong hubak, mag-mintin ako sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang Set Panyawan Plus adunay mangustine, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling! 106.7

0: to the Lot of Players, hawakan na ang lucky tickets ninyo. 4,000 pesos ang pwede ninyong maiuwi basta mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling 2D Lotto winning combination in exact order. You can also try the Rambolito system play wherein you can take home 2,000 pesos. Reminder po sa lahat, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 13. And the second number is 8. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 13 and 8 in exact order. Lucky 3 numbers ang susunod nating aalamin sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 Consolation Prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Lotto players, here's another chance to win thousands of pesos. In this game, 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match ang three numbers ninyo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Kung nag-rambo lito sa Simplay naman, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. Lotto fans, ang lagi naming paalala, please play smart, play safe, and play responsibly. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 5. The second number is 9. And the third number is 5. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 5, 9, and 5 in exact order.
1: 106.3 Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dili sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na iningturok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ningtuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga naila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighter.

0: 106.6.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: Hey, what about check?
1: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilat naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba just milk a watch na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, matakigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station in Baguette, and no one else. At bagay niyang broadcasting company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: 106.3 FM.
1: Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagigiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.

0: Ibyo kay sa paragis pila-bila dili na ka mag-agwan pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis pila-bila paragis pila-bila paragis pila-bila.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tung 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking a lead in providing quality education.
2: Sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana
4: 106.0.

0: 106.0.
1: Now, a difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
4: 106.0. Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama og tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Malarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
6: Dili.
5: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
7: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon.
8: Bud-bud-bud o pipinika.
5: Nganong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko nini aron matibway ng tanang.
9: Pwede ko. No. Bada.
5: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tagay mo.
9: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo!
5: Silang ko!
10: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
10: Bunso!
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: Bot og Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot og Bibingka.
1: Tining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan gyud nga nagyud say ka usaban. Oh, kalimpyo sa ihang lawas kay karon, sukad nga nag-apply, mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspadto siya karon, may nakayo.
5: Taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon?
4: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7, karon 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba,
4: baba na. Gikan mong kudiha.
5: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan jud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, mga higala, kumusta? Mayang adlaw na sa niya na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Mudhalag na sa luga, lain na siyang hugna sa itong magalingaw nga sugilanon. Apasang dili pa, shout out na sa itong mga sokintig paminaw. Dia sa asila si Seth Diaz Rax, Good Romance, Serb Eva Rabaya. O niya, ni Rani Bundumo. Uy, lang kailan mong kuha ni artista mo sa niya. Gikan gabon sa abog founder sa BSI Bangag sa Ilong si Oji Kumpok Rakasa ang mong writer and director. O gingoman dia sa barangay Banban Asturias uy si Hubito Nara Konsyal Jewel Inoy. Gikan gabon ni Pedro Pungasi ang batang nagpungasi. Kunya dia sa si Kuanosan si Virgilio Briones siya sa Kandulawan Talisay Siri Cebu. Gikan gapon ni Ricky Bangis Garing o gikan si Jinx Court sa ni Kantuangko Aluginsan Sibo. Okay, gikan gapon ni Bangis. Ya si Rimon Paradero Sitio Minting Barangay Tinalon. Ya sa Kulaman Sultan Kudrati kalayo na gabtan na ni Bangis eh. Ricky Bangis gapon mga igala. Shout out ya ninyo daran mga igala. Okay, padayon ta. Ato may nomnoman nga gisuroy og nalingaw kayo sila si Jigo og Lalat nga nanuroy sa tourist spot sa Manila. Dito usab sila sa simbahan sa Quiapo og nagampo untaon si Jigo nga sila gyud si Lalat ang magkadayon. Unya sa ilang paglakaw nasugatan nila si Tukoy. Ingon nini ang nitabo, mahigalan. Ni aday nalisong paning atong sugilanon. Bon-bon.
1: Bakit parating gutom ang mga kurap na politiko?
2: Kasi kahit busog na sa pundo, gusto pa ng dessert sa kickback sa flood control project.
1: Bangag sa ilo! Ah!

0: Jigo!
1: Jigo, kuan, ano ni, ha? Akong ibabaw, imong ubos, ha?
2: Aw, sugot ko, eh.
3: Dili ko masugot.
1: Ha? O, singan.
3: Kahilas ninyo, no?
1: O, sige. Anikos ubos, oy. Unya ka mo na lang si Jigo, yes. Katri.
2: Hala mo, sugot ko.
3: Ogdi, gihapon ko musugot.
2: Ha?
3: Kamong duha mo'y anha sa saog, og ako ratiri sa katre.
1: Ano di mo ka musugot?
3: Ay, nalanggot pagbuot, Noy, kayo pa ka ka-abroad.
1: Oo? Oh, ikaw din ka-abroad na ka?
3: Wapasad.
2: Ibang nga, kainong.
1: Labapanggalot.
3: Basta, basta, Jod, diha mo sa saog, unya ako ratin sa katre.
1: Naato lang ka mo doon, di nang tali.
3: Para good, Noy. Nga naman ka, Noy. Huh? Angal ka?
1: Di ba ko angal, no, Noy, mag-o? Ang itaw, dili, dili.
3: Naaraman di ay na?
2: Ah, sige lang. Ikaw ang matuman. Ikaw ang masunod. Og aron dili ka, mabalaka nga, tingalig, kamangon ka na ako, inig katuog ni mo, ah, mas maayo. Mas maayo pag mag-abang na lang ni. Kaming may nonoy, pikas kwarto. Bakanti man.
3: Very good!

0: salamat. Luwag kayo ko din, his kama. Kaya ko lang usa. Digit mahimo, no? Ngaan himo matog. Kamangon palang kus putot nga lagom. Yaks! Unsa ron? Uwang sa iro? Binuang. Ay, kuking na nga. Ngabisan din sa siyudas Manila. Na ay ungo.
1: Unsay sunod nga mahitabo.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, di na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik og palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man nimo si Imnon.
4: Siya katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kuan oy diabetes. Kani ho, Puro nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Yung parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka kon.
4: Dapito na ako sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyo ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila.

0: aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa paragis bila-bila herbal oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mo kasi natalir.
2: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa video network bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Dios, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas yun, kay mao na makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud, nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa paragis bila-bila herbal capsule, paragis bila-bila herbal liniment oil o paragis bila-bila herbal coffee. Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
4: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Ako, dugay-dugay na

0: hospital capsule sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak yun akong blood pressure na nag-maintain siya, naigig ko na wala akong mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dari ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bila-bila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, duwara kaplas na ako, wala siya. Dihagod sa herbal capsule ko, nang bilip ni kuwan na, kay nagkay mga food supplements karong mga panahon.

0: naranasan gina ko na wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan po ni sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauban mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag nato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Oh, ano? Miwang nasab. Ay, manlog na bagit ko gungo. Magkahingit ko yun sa kong panteroin. Patay na. Unsaon na lang. Ay! Wala. May nanugtog sa pultahan. Sisila na tingali ron si Checo. Ablihan na yun ako, Bi. Na! Kadiyot lang! Madali ko. Diego! Oh! Uy, tao! Isa rin akong balik ni Pultahan! Kikulbaan ang akong heart! Mewang na sab! Hindi na ganyan mahimo! Mamatay na dyan ka sa hatlokan eh! Ang kikik? Ang kikik? Umuman na, di ba? Magbukot ko gabon sa katribi. Mamatay na tsuko ini. Mamatay na tsuko ini. May nanokpok na sa sultan. Kikikikikikin sa manron.
4: Lat!
3: Si Diego ron. Diego! Diego! Go!
4: Tapos mo kunin mo hugot kayo. Diego, Diego,
3: ali, Diego, dali, susod. Ayaw kong biyain.
4: No, bad na. Ayaw, bindin pa ko.
3: Dali ba?
4: Kanilang
3: kanilang. Ali, nasod na.
4: Igor kong maghatyo ni mustikit ni mo, uy. Sa plano para umabas atong pagpauli.
3: Ha? Oo, nya na, dali na sa sod. Gusto kong ari ka matukuban ako.
4: Si Painunoy, usahan naman lang to.
3: Bahala to siya, oy. Basta ani ka uban ako ba?
4: Pero...
3: Sige na bang?
4: Jackpot! Mula ko na kinauskati. Times 2, times 5, times 10.

0: Chico, katog na diha sa saw.
1: Sige na, oy, kay matog na ko diri sa kama.
2: Sa?
0: Katog na diha sa saw.
2: Orat! Ahay. Ipatog tuod ko din he, pero niara ko sa kilid sa sahog ining yang katri. Malasal.
0: Ko.
2: Ngano?
0: Kadungog kag uwang siro ganina.
2: Wa man.
0: Ay, salamat. Bunga ra dito sa una-una.
2: Nga pero, nakadungog kong kiki.
0: Ha?
2: May ungo na din he.
0: Unsa? Go, aling ko. Ayaw medyo katong ha, bantayin ko
2: ha. Oh, bantayan tika, bantayan tika.
0: Oh! Ah! May uwang na sa bagina.
2: Doon na bitaw, no?
0: Dali ko. Dog lang ta diris, Katrin ko. Sige na ba, pagdali ba? Ali na ba?
2: Yes, kini ako ibago.
3: Nilampos ko sa kong plano. Labi siguro, magkaskur na ka kong migo. Gito ko lala, papap, naroon. Ni Benjigos lalat. Yes! Yes! Yuhu! Wow!

0: Nana, bidog na ko nimo.
1: Uy. Uy. Ay, pagtanikod ba? Gakos na ko ba?
0: Agay, bangag sa ilong. Kalami good inips. Mibak, may gakos na ko nimo, ha?
1: Magkapagkakos ko.
0: O niya, hugtun ko ikaw sa pagkakos. O niya.
1: Ikaw man, be. Imo mas ang ipalabi ang kakos, be. Uot man.
0: Pasinsya ka na lalat, oy.
1: Chico. No.
0: Oh, lalat. Nag-abot ng atong ginhawa kay hupot kay akong pagkakos ni mo.
1: Ako.
0: Maugo ka rin. Mao naman ka ni. Makaskur naman ka kung lalat. Ug makakita noon niya ko sa akong liwat. Ug matagan ko na ug katumanan ang kagustuhan ni Nanay Maria Picat. Natagan ko siya ug apo.
2: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, mga kaparagis. Si Tata Puno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
3: Ako dai si Kuan Tata Turno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding, at kung sa diyan nag-spotting manggog ko, sige, kuwan ka nang mawala, din mo kalit na pudo ko, ginagmayra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
4: So, nakita rin mo nga, probably untested yun ang kapitirus.
3: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
2: Proven and tested gayon ang pagminting sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug dagat pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mayong adlaw mga higala, mga kaparagis, sa kuno sa manginihang kaparagis karon o ganay usa ka testimonya nga ginahanglan ninyong madunggan kay dako kining matabang aron ikaw makaangkon sa mayong panglawas kanunay. O ganiya mga igsoon, atong paminaon ang magtiayon nga Kimbo sa ilahang testimonya sa kaayuhan.
4: Ako si Lorena Kimbo, nagpuyo sa Datikor, Mati City.
5: O sa gudi mong gibati, ma'am?
4: Magsakit ang akong kilid, niya, kanang ihi po nga, walay putol.
5: Pila katuig doon ka ng ihi ni mong walay putol?
4: 10 years, kapin.
5: Sa ito, pag-diaper ka?
4: Oo, panag-diaper d'yog ko, basta mula ka ko nga mag-diaper. Sukad-sukad nga nakainong kong bila, wala na d'yod, hantod ka ng puribuyag.
5: Okay. Kini mong bana, unsay imuhang nabantayan po si mong asawa niya itong tungura?
6: Sugod sa pag-isik yun, nakadiscovery mi sa tambal nga bila-bila kapsol. Palit kong tulog kapad, mga bulan sa Abril, ipainom lang ko siya 3 times a day. Tusunod sa tulog kaadlaw, 3 times a day. Continuous adlaw, tag-isa kaadlaw na hantod sa June 3, na matikda na nga nagbatik, sakit ang antiyan, June 4, hantod. Nainimbutong gawa siya ang bilahan nga sakit gidaw pagka June 5, kaloy sa Diyos. Wala naging normal, totally normal na ang iyang gibati. Hantod karon nga mga panahon na. Although nag-maintain na siya sa tambal nga bila-bila.
5: Wala naging siya ni buhi o ginuman eh.
6: Kaloy sa Diyos. Ikan sa pagkay, wala naging. Sige na may palit o gasa may makakita palit. Ano yung mga tambal.
5: So, unsa ikasulti nimo sa ato ang produkto?
6: Sa mga tao nga adunay balatian susama ni tabo sa kong asawa, ayaw mo pagduha-duha, pagpalit sa bila-bila. Kay dako kay ko kasiguruhan, 100% nakaayo gyud sa kong asawa. Wala na gyud siya antud kay normal na siya.
3: Tinuod gyud nga sa Paragis Bila-Bila dili na ka magagwanta pa. Ako ang inyong kaparagis, mayong adlaw kaninyong danan.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
8: 106.0

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: 106.3 Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Mga kaibigan, kape lovers, handa na ba kayong magkaroon ng kakaibang kape na siguradong magbibigay ng lakas at kalusugan? Ito ang ating bagong-bagong strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama ka dyan, kaibigan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay gawa sa 25 pinaghalong mga piling herbal na tunay na nakapagpapaginhawa sa ating katawan, lalo na yung mga taong on the go, kagaya ng mga call center agents, tatay, nanay, kuya, ate, na malimit na sa labas ng bahay at siyang naghahanap buhay para sa pamilya. Mga breadwinners. Tunay nga, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay naglalaman ng mga natural na sangkap tulad ng ginseng, turmeric, mangosteen at iba pa. Nagtataglay rin ito ng natural na antioxidants na tutulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Araw-arawin lang ang pagiinom nito at siguradong mas magiging malakas at malusog ka dito. Ito ang perpektong kape na magbibigay sa iyo ng masarap na lasa at dagdag na benepisyo sa inyong kalusugan. Kaya sa mga kapwa-kape lovers, itigil na ang pagiinom ng simpleng kape. Ito na ang oras para simulan ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Siguradong hindi ka magsisisi sa sarap at ginhawa na hatid nito. Kaya ano pang inihintay mo? Simulan na ang pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at isama mo na rin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Tikman na ang kape na nagbibigay ng singla, ginhawa at malusog na buhay. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ang kape na may puso sa bawat tasa at daan. Sa Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, buhay mo'y mas masaya at malusog. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay available na sa mga leading supermarkets, butika, drugstores na malapit sa inyong mga lugar. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito. Bili na at tikman ang timplang tunay na nakakaginhawa at nakapagpapasigla ng buong pamilya. Tumawag na sa aming kalusugan hotline 0920-929-6657 and 0951-623-0455. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
7: Nationwide.
6: Sabay ng napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ng tagumpay sa kalusugan. Nationwide, mapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating malamang Facebook account. Rice Brand, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli.

0926 9 226 9 623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan ngayon na. Bukas na po ang ating mo namang numero, mga kaibigan, para po naman sa lahat. Yung adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng po ninyong tawagan sa adi po naman palatutunan.

0: Huwag po, 0969-226-9623, mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Eh, Marian po.
0: Marian.
1: Taga San Roque, Daramsamar.
0: Okay, Nanay Marian. Okay, Nanay Marian ng San Roque, Samar. Okay po. Ilang taon na po kay Nanay Marian? Ilang taon na po?
1: 47.
0: Okay. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Natanong lang ko ako kung gusto kong pwede ba ako uminom yung rice coffee herbal 14-inch coffee. Kasi ano yung kabuhi ko?
0: Ano po yun?
1: Yung sok.
0: Pwede po nanay, lahat po ng mga inida po natin.
1: Ano yung minsan baga nininervious?
0: Nanay, pwede po kayo nito. Kasi marami na tayong mga testimonya patungkol dyan. Ang natulungan po ng ating rice coffee, kung napapakinggan nyo po, siguro nanay, di ba, ang ating programa, maririnig po ninyo yung napakarami na pong mga iba't ibang uri ng karamdaman. Ang halos po lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman ay natutulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po tuloy-tuloy, araw-araw. Araw-araw dapat po yung pag-iinom po nito at tuloy-tuloy. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung tuloy-tuloy po natin itong iinumin.
1: Opo. Okay po. Ito yung mabibili. Saan po yung mabibili?
0: Sige po. Diyan po sa inyo sa Samar. Northern Samar po o
1: Balogan po. Katbalogan.
0: Katbalogan okay. Samar. Tama?
1: Opo.
0: Katbalogan Samar. Okay. Diyan po sa Katbalogan Samar, meron po dyan ng ating rice coffee sa Ian's Pharmacy. Farmacia Maria Lorenza. Rachel Pharmacy. Decaturia Store. Sweet Cell Pharmacy. Bench Drug Store. Ace Drug Store. King Store. Farmacia ni Doc. Sa Katbalogan City naman po, Lindis Pharmacy. Ace Pharmacy. 164 Pharmacy, Sydney's Pharmacy, St. Therese Family Drug Store, King's Pharmacy, Joy of Life Pharmacy, Farmacia Primera, Johnny Philamore, Altea Medica Pharmacy, Pharmazay Drug Mart, and Ian's Pharma Allen Avenue.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Doon po ako bibili.
0: Lahat po yon sa ano po yon sa Katbalogan. Nakailang... nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala pa po, kasi kaya nga ako nagtatanong.
0: Opo, hindi pa po kayo nakakita ng ating rice coffee. Okay. Yung ating rice coffee po nanay, para mas maintindihan po ninyo at hindi kayo magkamali sa hahanapin po ninyo ng ating rice coffee, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Pagpunta po ninyo doon nanay, sa mga butika na yun na nabanggit po natin, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Again, kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow na karton na yan po yung ating rice coffee. Ang spelling po ng rice coffee ay R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo yun, R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas yung ating rice coffee. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po. Diyan po sa karton na yan, nanay, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. And then, meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung ating rice coffee. At tandaan nyo po yun, ha? Huwag kayong magkakamali para hindi po masayang at hindi po, mawala po yung pera po ninyo, nanay. Na mapunta po sa wala. Okay po?
1: Wala. Pag ano, ang kung kumakain, walang bawal ang anong ulam.
0: Nanay, depende po sa inyo po naman mga iniidang aramdaman. Kung kayo po ay high blood, bawal sa inyo yung mga matatabat, maaalat. Bawal yun sa inyo. Kung kayo naman po ay, diabetic, bawal po sa inyo yung matatamis. at yung sobrang kanin. So, ganun lang naman po yun, Nanay. Alam naman po natin, kapag tayo po ay may mga karamdaman, panigurado alam natin yung mga bawal po sa atin. Ang problema lang, kasi kapag sinabi na sa atin na bawal at alam natin bawal, kung minsan, eh tinatawad po natin, eh baka hindi naman, konti lang naman. Di ba?
1: Hindi po ako high blood. Ano lang ang nararamdam po yung nervyos at saka yung ano po yung kabuhin, sorok-sorok.
0: Ano yung nanay? Ano yung sorok-sorok? Kabuhi?
1: Yung tiyan ba?
0: Ay, yung tiyampo ninyo, masakit?
1: Hindi yan. Minsan lang. Ano parang ano yung sorok-sorok yung
0: humihilab?
1: Yes.
0: Humihilab yung tiyan. Opo. I see. So, yan po yung ano po ninyo? Yan po yung problema po ninyo?
1: Opo.
0: Yung po yung ano. So, nanay, kung...
1: Yung barbari po ako sa ano, sa lamig. Sa lamig yung mga ano ko pawis, malamig.
0: Mm-mm. So, kailangan nyo po talagang uminom ng ating rice coffee. So, wala naman siguro po sa inyong problema na kumain ng kumain kasi hindi naman kayo high blood, hindi naman kayo diabetic.
1: Hindi naman po yan.
0: So, okay po yan. Wala pong problema, nanay. Basta po, dapat po umiinom po kayo ng ating rice coffee. Okay po. Rice coffee po, nanay. Nanay, ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Dapat po ganoon yung pag-iinom po natin. Or more than pa po doon. Mas ano pa po doon. Kasi wala naman pong side effect, wala naman pong overdose. Kahit po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema yon. Maigi nga po yun. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose, nanay.
1: Yung isang araw, 2 sachet.
0: Nanay, kahit po 3, kahit 4, 5, 6, 7, kahit nga po 10, kahit maubos niyo yung isang karton ng ating rice coffee, wala pong problema doon, nanay. Kahit anong oras.
1: Sige po, salamat po.
0: Nanay, balitaan niyo po ako, Nanay Marian, kapag may mga nararamdaman na po kayong pagbabago sa inyong kalusugan, basta siguraduhin lang po na tama po yung gamot, yung produkto na bibilhin po ninyo.
1: Opo, opo.
0: Okay po, maraming salamat po, nanay. Ha? Mag-iingat po kayo.
1: Opo.
0: God bless po, maraming salamat. Bye-bye.
1: Salamat po.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0969-6922-69-623. Yung adi mo naman yan, numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marilu, Bianca Flor po.
0: Nanay Marilu. Okay, Nanay Marilu, taga saan po kayo?
1: Mambura po, Occidental Mindoro po.
0: Mambura, Occidental Mindoro. Okay po, Nanay. Nanay, ilang taon na po?
1: 66 po.
0: 66, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Opo. Dalawang box na.
0: Ano po yung nag-udyok po sa inyo, Nanay, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay, sinubukan po namin po, sabi ko nga doon sa asawa ko po, bumilin po ng rice coffee para matignan natin kung mabisa po yung sakit namin na iniindap po ngayon.
0: Ano po yung iniindap po ninyong karamdaman, Nanay?
1: Ay, yung baywang ko masakit po.
0: Yung bewang po ninyo masakit. Opo.
1: Opo.
0: Ano pa yung iba pong mga problema po ninyo sa kalusugan?
1: Ayan lang po. Ang bewang ko po sa kayong yung pagkain din namin na nakakatulog.
0: Yung hindi po kayo nakakatulog. Opo.
1: Opo.
0: So, Nanay, nung simula pong marinig po ninyo yung ating po namang programa, agad-agad po kayong uminom ng ating rice coffee, bumili?
1: Opo. Nakabili po kami.
0: Okay, so nung uminom po kayo ng ating rice coffee, kumusta na po yung bewang po ninyong masakit?
1: Ay, medyo nawawala na po.
0: Nawawala na. I see, okay po. So malaking bagay na po yung naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Ay, maraming salamat po, Nanay. Buti naman po. So Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Ay, kami lang po, dalawa ng asawa ko po dito sa bahay.
0: Kayo lang po dalawa. Si tatay din, umiinom din ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po. Very good po. So, ano naman po yung napansin po ninyo nagbago sa kalusugan ni tatay simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Ayun po, nahihilo siya po saka hindi po nakakatulog.
0: Nahihilo siya at hindi nakakatulog. Okay, so ngayon, opo. Okay na po siya ngayon?
1: Okay na po siya.
0: Very good po, Nanay. So, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayang di pa nainom ng ating rice coffee?
1: Ay, maganda po ang rice coffee po, nakakatanggal po ng lahat po ng sakit po.
0: I see, okay po. Nanay, ano nyo po ba? Natikman nyo na rin po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
1: Ay, hindi pa po eh.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Opo, dapat po matikman nyo rin po yun, Nanay. Available din po yan dyan sa mga butika po sa inyo. Kung saan kayo nabili po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, available din po dyan yung ating 25-in-1 na opo. Rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.
1: Opo.
0: Tsaka yung ating sabon.
1: Opo. Nagtanong po ako, wala po daw sabon pang ganun po.
0: Wala pa daw dyan sa Mamburaw. Wala pang sabon.
1: Wala pang
0: Naikot nyo na po ba yung lahat ng mga butika?
1: Opo, naikot na ho namin eh. Wala pa nga ho daw.
0: Wala pa daw sabon. Sige po, Nanay, at hayaan po ninyo. Pero Nanay, yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1, natanong nyo na rin po ba?
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Okay, try nyo yun na maitanong para matikman. Ay nako, napakasarap no, Nanay. Sasabihin nyo sa akin, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Kuya Boy, itong bagay na to? Napakasarap din po noon dahil yun po ay tinagurian natin, strong and healthy rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Kung ano po yung naidudulot na kagalingan po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, ganun din po yung ating 25-in-1. Nagkakaiba lang po sa lasa. Tsaka yung ingredients po noon, may dagdag pong 10 herbal ingredients po yun. Kaya po naging 25-in-1. Okay po, Nanay. Dapat po matikman nyo na rin po yung ating 25-in-1, Nanay. Nasa mga butika, mga pharmacy na po yan ngayon. Diyan po sa inyong mga lugar. Okay po?
1: Yeah, boy.
0: Maraming salamat po, Nanay Marilu. Balikan nyo po ako, ha? Kung meron na po kayong sabon na nabili dyan, balitaan nyo po ako, balikan nyo po, tawagan nyo po ako muli, Nanay. Okay po?
1: Okay po, Kuya Boy. Salamat.
0: Maraming salamat po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag nyo na yan. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating naman palatuntunan mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, 0969-226-9623, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Saldi po.
0: Saldi. Tama? Saldi. Okay po. Taga saan si Tatay Saldi?
1: Dito po sa presentasyon.
0: Presentasyon Camarinesur. Camarinesur po, tama?
1: Oo.
0: Okay, ilang taon na po si Tatay Saldi?
1: 53 po.
0: 53? Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po?
1: Hindi pa naman, naka-ano pa lang po, naka-ano ba?
0: Ilan po? Pito?
1: Oo.
0: Okay po, ano po yung problema po ninyo sa kalusugan dati? Bakit po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: So, narinig ko yung mga ano na salita dyan nakatanggal talaga ng ano, sinabot ng katawan, tapos hindi ka na patulog. Yan, patulog. Kasi yung kapatid ko, meron din nag-ano sa akin, nagtanong kung ano, kasi diabetic yung kapatid ko eh.
0: Apo.
1: Tapos sinubukan, binili ko siya ng ano, apat na map at bumalik na siya sa Maynila na sa Caloocan. Tatanong na siya, sabi
0: Nagtatanong
1: ka ako diyan.
0: Nagtatanong siya kung saan makabibili po doon.
1: Oo, sa Caloocan daw pong mayroon.
0: Opo. Sa ano po tatay? Pwede po siyang kung halimbawa may South Star Drug po doon, South Star Drug, available po yung ating rice coffee doon. Kung wala naman na wala siyang nakukuha ang South Star Drug doon or wala pong rice coffee doon po sa napuntahan niya pong South Star Drug, pwede po siya tatay na ano mag order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pwede po yun.
1: Kasi na bili siyang apat nung umuwi sa dito, sabi niya. Ngayon niya, nagpadala naman sa akin pambili. Kaya umuwi rito.
0: Okay, nagpadala sa iyo pambili, tapos papadala mo sa kanya doon.
1: Oo, pabili naman siyang tatlong.
0: Opo, tatay, basta tatay ha, sabihin niyo sa kanya, South Star Drug, baka meron po doon. Kung halimbawa wala, para hindi po mahirap po sa kanya, sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, pwede siyang mag-order.
1: Let's go, kayo boy.
0: Opo. Ano po yung ano, tatay, kayo po, tatay Saldi, ano po yung mga naitulong, naidulot na po sa iyo na, kumbaga, kagandahan ng kalusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po, yung ano, sakit ng katawan ko, tapos yung pagtulog kayo. Dati eh, tulog alas 7 pa lang, tulog na ako. Pag-isip ko alas 12, hindi na ako napatulog.
0: Ah, okay. So, mga alas 7, tapos pag nagising kayo ng alas 12, hanggang umaga na yan, hindi na kayo nakakatulog.
1: Ngayon, nakainom na ako. Una, parang normal na yung tulog ko. Nagising talaga ako. Umaga na talaga.
0: Very good. So, ibig sabihin, malaki po yung naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Maraming salamat po.
1: Kapatid ko naman, binabili ko nung pag-uwi dito nung April lang.
0: Opo.
1: Bili siyang apat.
0: Opo.
1: Tapos, pambili daw na, bili mo naman kung tatlo, ipadala mo na dito. Okay, sabi ko, sige.
0: Okay yon tatay. Maraming salamat po. O so tatay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung may mga iniindang karamdaman din na katulad po ninyo, ano po yung masasabi niyo po sa kanila sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sabi ko, sa hindi pa nakainom, subukan na nila, talagang bumili na sila para maganda ang rice coffee.
0: Tama po yan. Tatay, maraming salamat po. Bukod po sa iyo, tatay, dyan po sa presentasyon, Tatay Saldi, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee dyan po sa bahay po ninyo?
1: ano, lahat ng ano yung anak kong dalak, tapos yung asawa ko.
0: Mm-hmm. Umiinom na rin. Opo. Saan po kayo nabili, tatay, ng ating rice coffee? Diyan po sa presentasyon.
1: Sa Gowa lang.
0: Sa Gowa lang. Opo. Malapit lang naman po yun sa inyo.
1: Okay, malapit po. Lang
0: po. Opo. Nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon, tatay?
1: Ano, ganyan. Tatlong visit ako lang umiinom sa maghapon. Kasi init ngayon. Hindi ako umiinom ng tanghali kasi sobrang kaya,
0: oo.
1: Maganda na lang tatlong para, ano, bago mat...
0: Tama po yun. Tama po yan. So, tatay, maraming salamat po, Tatay Zaldi. At lagi po kayong mag-iingat. Maraming salamat sa, kumbaga, tuloy-tuloy po ninyo na pag-iinom ng ating rice coffee. At sa pag-share po nito sa kapatid po ninyo. At sana po, hindi lang po sa kapatid po ninyo, sa lahat po ng mga kakilala ninyo, ma-share po ninyo yung kagalingan ng ating po namang produkto para makatulong po tayo, tatay. And kung may pagkakataon, Tatay Zaldi, sabihin nyo po doon sa kapatid po ninyo na tawagan din ako sa ganitong oras para makapagkwento din po siya at makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan.
1: Salamat
0: sa mga. Thank you very much, Tatay Zaldi. Mabuhay po kayo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Maraming salamat kay Tatay Zaldi. Okay, tayo po'y live na napapakinggan dyan sa radyo natin, Bonpen. Sa mga taga Marinduque, sa Buwak. Tayo po'y napapakinggan dyan sa radyo natin, Buwak. Radyo natin, Kalawag, Quezon. Radyo Bandera, Katarman. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ha, na nakaantabay at nakatutok po naman sa atin sa buong Pilipinas na tayo po yung napapakinggan. Tayo po ay live. Live kung saan po mga kaibigan napapakinggan ang kagandahan po namang naidudulot ng ating po namang produkto sa inyo po namang kalusugan. Sa ating po namang kalusugan mga kaibigan, dapat po ipagpatuloy. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.7
2: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
3: The strongest. The strongest.
4: Oras. Alas 7 y media.
5: 106.7
6: Testimonya. Oh, kasi nakasimula. 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
7: Unsay ipasabot anak, Dok?
6: Basis sa itong diabetes control chart, excellent. Og ideal sa usay ka adult, nga 2.6 ngadto sa 6.3. Og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doktor!
8: Mo di ay, nadali lang tayo kumaluya o kapuyon kay diabetic na di ay ko.
9: Parehas kita.
8: Pero may kumuha sa kondisyon.
9: Wa na magay kay ganas, kama.
8: Usa may atubuhatod ini day.
9: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabian na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
8: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
9: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa kung kailan na taga-radyo.
8: Maayo ka na?
9: Atong sumayan.
8: Wow! 6 na lang! Normal lang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
9: O dili ka na luspad, amado! Banak ko!
8: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
9: Yakaron, tuon na ka.
8: Proven and tested, good!
9: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta!

0: Tumatawa po ng taklo, basin makaswerte mo.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
6: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe, nga taga Carmen Surigao del Sur, nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
7: Nagtumar ako sa bila-bila, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas, na ako kuan, hapyas, bila-bila. Kumanak, makalakaw naman ko.
8: Saan ito sa nasigitay niya?
7: Na-stroke.
8: Na-stroke ka?
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
0: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Said Panyawan with Garlic ug Said Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Said Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Said Panyawan with Garlic. Ugusab ang Said Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Said Panyawan products sa Said Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Sidinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alas sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team. Jaro Andres Leslie Barnes, Gerald Obedincio, og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, og gymnastic winners, be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
10: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Control Love Conversation. My name is Martin D. I'll be with you all the way till alas 9 antak na sa gabi, playing the best variety of love hits, love songs sa tuag na programa TLC kuna True Love Conversation. Nagkakay salamat na nato nga mga always gonna tuning in. Labidas na nato nga mga nabinaw din na karon sa ato ang kinitibukan nga buto nato pagsibya sa duha nato ka mga radio station. Of course, this is DXCA 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting. 7:41 on the evening. Nagkakay salamat as nananato nga mga always gonna tune again and ilabida sa to ang mga naminaw di karon sa to ang kinitibukan nga buto na to nga pagsibya from Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte and Zamboanga Sibugay. Nagkakay salamat kay din yung tanan and yes, of course. Sa tanan na ito nga mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa, always po nga nag-monitor sa ito ang tulumunon, labi na sa ito ang TLC, Control Love Conversation. Nagkakay salamat. You are from Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, or kahaba sa Zamboanga del Norte. Nagkakay salamat kay ninyo tanan. Welcome to the hour stretch of my program music. This is the ultimate number one, 106.3 Bell FM and Radio Bagting. Right? Simulcast ato ang programa karon nga mga orasa mga higa. 42 minutes past the hour of 7 o'clock. Aga to ang programa usab nga target line or ato ang programa nga TLC. Satun ka na to sa gamhanan o kaybulungan nga mga produkto ang target line. PowerScent, Liniment Oil, power, Target Line, Superfood, Spirulina. And of course, ato ang i-congratulate ang tanan nato nga mga naka-TMTM. Kagadina sa 2 p.m. o na 5 p.m. draw maghigalaw o manigawa sa ko ang librong bungoton ang 5 p.m. draw only the 2 p.m. draw which is a 512 ang resulta kagadinas 2 p.m. draw. Congratulations. And of course atayin ninyo ha ang ato ang resulta karon na taon-taon. Okay, for 9 p.m. after 9 p.m. kan evening draw sa Swerte Resloto. Yeah, so alang sa to ang mga nagpadangat, sila ang mga balato, nagpadangat, sila ang mga entry ara maka-appeal, maka-avail sa to ang product package. Anyway, kato ang product package sa target line is only 1,200 pesos. Automatic nga makapasilong naka og regular na kagamaka dawat unya sa to ang pabulsay ato ang mga pabuhagay dinhi sa target line maghigala unya special VIP ang ato unya ang transaksyon. Yeah, for only 1,200 pesos na nakay one bottle of target line superfood spirulina. Nalisay sulod nga 60 ka mga tabletas, mga igala. 60 ka mga tablets. Alang sa to ang kaayuhan sa to ang lawas. Ato nang imnon na one tablet before tamatuo. And then, ato ang tulo ka battle sa to ang target line. PowerScent Liniment Oil, katong Haplasius Oil. Abatod pa nila ang iyang kahumot, ang iyang kahalang. Manuhot-nuhot, manuhot-suhot, gigunugikan sa ato ang panit, lapos sa ato ang kaunurad, o lapos pagyud sa ato ang mga kabukugan. Sana all. 7:44 mga higalas. Tanarato nga magugusto nga mag-avail ha. Mamay mo lamang i-text ang ato ang cellphone number o ang cellphone number sa target line. I-text lamang inyo ang pangalan, inyong address o inyo ang contact number sa 0938-002-8888. Again, 0938-002-8888. Muna ang cellphone number sa ito ang exclusive sa target line nga mamahimo nga tulay o niya. Aron na mamahimo nga mahawas kita gikan sa kalisod.
kapit uso gapiki sa kinabuhi karon nga panahona. Pinagis kadaugan o kasulbaran unya sa ato ang mga problema o mga suliran. So once again, i-text lang inyong pangalan, inyong address o ang inyong contact number.

to 0938-002-8888. So nag-advise aga to ang target line team kagadina ha, wala sila naghatag og number combination as for today. So wala sila naghatag og kombinasyon karong adlaw as for today. So ang ilang schedule, ilang usahon og mapahong adlaw. Tomorrow is a Saturday. Ang adlaw nga gipaabot og gikahinaman sa kadaghanan, tungod kay ubang adlaw, mao nga to nga pagpahigayon sa one time, big time, super grand padaog mga higala. Dili basta-basta ang kombinasyon sa sweat trash nga itunol kaninyo sa tanan nga mga naka-avail sa ato ang produkto ang gamhanan og himulungan nga target line superfoods pero lina og target line power scent liniment oil. Ana kanindot dinhi mga higala kay produkto lang inyo ang bayaran unya nga to ang kombinasyon unya mga probables for sweat trash loto mga higala posible nga makatiam-tiam ta libre ra na nga itunol kaninyo. So basta kay ang ato ang buhaton, i-text lang ang ato ang pangalan, address o ang ato ang contact number to 0938-002-8888. So free delivery lang ta sa ato ang mga product package. So ang ato ang delivery kung around Pagadian City lang. So naatay rider from Pagadian City padulong sa inyo ang balay. Kung outside mo sa Pagadian, ang ato ang GNT Express mao ang maghatod kaninyo sa ato nga mga product package. Congratulations all the way from Malabang, daghang kay salamat, and all the way from Aurora, unya naapot toy from Sibugay nga nag-avail kaganina na padala na ang inyo nga product package aron na mamahimo nga moabot ninyo din ha og dili manggaling ugma sa adlaw nga Domingo na ana diha nini. Pero wa pa mo abot ang inyong package alas sa atong bag-o nga nag-avail, wa pa mo abot inyong package pero ugma pong adlaw mga higala maka-appeal na mo alang sa ato ang special nga edition sa mao nga transaction alang sa 3D for 2 p.m., 5 p.m. og 9 p.m. draw. Okay, so 7:47 o'clock, you are still with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may na kayo.
3: Taas din sugar si mga asawa sa
2: 11.7
3: karon.
2: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
3: Aning baba
2: baba na gikan mong kudiha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
2: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
3: Unsa gani pangalan nato ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya didto?
6: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-Skin Shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
8: Mga ka-agri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
9: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 mag
5: magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: The strongest. The strongest.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
0: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba ang tunay mayoma? Hypertension, glaucoma, menopause syndrome, o kung unsa pa man ang imong balatian, dili ka na magproblema. Kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa mga nagkalain-lain nga sakit. Sunthon Plus Cold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunthon Plus Cold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Sunthon Plus Cold.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: Welcome na usab sa atong programa. Giyasama ayong panglawas. Hatod ka nato sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo nga kombinasyon para malikayan ang daghang sakit sama sa problema sa aray. Kini yung pagtaas nga blood pressure o mutabang kini para malikayan nga matubuan o bukol ang atong lawas. Santon Plus Gold o para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Plus Vitamin C, mapalit na sa tanan nga mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Og labi na gyud sa mga nangutana kung saan paginom sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang tama nga paginom usa ka kapsula katulo sa usa ka adlaw, 30 minutos pagkahuman mo kaon. Inyo na po nakauban, makikisunan ang isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghatod na po kaninyo og mga impormasyon kung unsaon nato paglikay sa daghang mga sakit og unsa ka epektibo ang Santon Plus Gold. Og labi na gyud makikisunan sa mga hilig dira mag-inom og kape. Og tungod sa pagkape, lisod nagkatulog, nya kusog na kay mubuto ang dughan. Kung ako sa inyo ha, ilisdan ako na akong kape og healthy nga kape. Ang kape nga puno sa mga nutrients, vitamins og antioxidants, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit na pod sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na gyud makigsunan atong pagahisgutan karon kining study nga napublish sa Journal of Science and Food and Agriculture. Giapilan kini sa 52 adult nga nagkaedad og 37 hangtod 61 nga adunay taas nga cholesterol. Og matod pa sa pagtuon, ang mga adult ipainom og 1 gram nga spirulina taga-adlaw within 12 weeks. Unya sila gipa fasting blood samples sukad pagsugod og pagkahuman sa study. Og matud pa sa pagtuon, pagkahuman sa 12 weeks nga pagpainom og spirulina og nahuman ang experiment mga kaigsunan og ang resulta, ang average level sa triglyceride og cholesterol, especially ang LDL cholesterol, nimubo mga kaigsunan after 12 weeks sa study. O kini napublish sa Journal of the Science of Food and Agriculture. Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan ngano ang spirulina gidugang nato sa Santon Plus Gold tungod kay kini makatabang mupamubo sa mga barabara o mutanggal sa mga barabara sa agianan sa atong dugo nga mao hinungdan sa sakit sa kasing-kasing o pagtaas sa blood pressure. Muna sa makaigsunan na to diha, nga taas na kayo og cholesterol o tungod sa pagtaas sa cholesterol, hanap na ang mata. Ha? Ni taas na ang blood pressure, sulayi ang Santon Plus Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Labi na yun makaigsuna, no? Dili lang kay ang spirulina. Makatabang sa makaigsuna na ito nga ay taas nga blood pressure tungod kay aduna pa kinigiduga nga garlic nga nakita sa pagtuon nga makatabang usab pamubuon ang cholesterol o pamubuon o panormalon ang blood pressure. Napagay ang palayang at abangan ka para malikayan ang diabetes o Santon para malikayan ang mga bukol nga mutubo sa atong lawas. Santon Plus Gold ang mas gipakusog o mas gipaepektibo, mapalit na sa tanang pharmacy nga duol sa inyong mga lugar o para sa epektibo nga kombinasyon apili o Santon Vitamin C. Ang Vitamin C nga gikan sa Santon Plus Gold o sa pagpadayon sa atong programa at usang paminawan ang mga natabangan sa pag-inom o Santon Plus Gold.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kaayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko. Santon!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: It is now 6 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Nanawag si Aljun pero wala to natubag kay mapag-ipag-abot sa cellphone. Anyway, nagkakay, salamat. Yes, there you have. Diba di kong tawag si Aljun. Hello, good evening. Hello, Aljun.
1: Good evening, DJ Martin Day.
0: Yes, good evening. How are you?
1: DJ Martin Day.
0: Mm-hmm. Okay lang.
1: Okay lang.
0: Alright. O sabi ako ikalagan sa kong agwapo.
1: Magpa-greet lang ko, DJ Martin Day.
0: Alright. Go ahead sa mga greetings lang ka.
1: Una-una ka rin mo, DJ Martin Day. Maayong gabi ka rin mo. O, tanang naminaw sa imong program. Magpa-greet lang ko lang sa akong best friend.
0: Mm-hmm.
1: Si June Mark Manisan, kang Marwiji Bunganoy Piasa, o kang Ace Chavez. O sa ako pong mga friend, nilang Ate Maika Andalis diyan sa May Titugo, kang Tati Biliasis, kang Kuya Jennifer Saga, kang Ronel Frasco, kang Rose Pilayo, Gabriela, o kang Jack Miparanom. O sa akong agaw po dahil DJ Martindi, nga naminaw ka lang nga si Agaw Angel Abnetis Tabosares, o bansa iyo pagumangkon nga si Jana Tabosares. O kang Raymond Tagalugon, Raymond Tabosares, kang Almira o Ginisel Ruiz, kang Chinelen Namatig, o kang MG Carpio, Kuya Imping Carpio, Sir Nestor Tandia, kang Aisa Maghanoy, o kang May Dimayo, James Cespada, Janoy de la Serna, Joshua Pasagi, Jebert Olivos, o Jerome Pagalan, kang Tom Cruz, o kang Ate Lovely Joy,
0: mm-hmm.
1: o kang Katarina Bidik, o sa tanong-tanong naman ako mga kapinsipan o mga relative sa lang po tanan hurot na yung WEK. Medyo dasas, medyo kayo ako ang greatest video na hindi.
0: Okay.
1: Pwede ko mo request o song DJ Magali.
0: Ang saman nga song, would you like to request?
1: Any One of Us by Garrett Gate.
0: Any One of Us, okay.
1: Salamat kayo dahil, Ligi Martin Day, ang pag-greet dito ni Alcho na mukha't katalog ka din sa may barangay Santa Maria, Pagalihan City. Salamat and God bless sa dumping.
0: Okay, nagkakay salamat, Dong. Sa imo ang pagtawag all the way from Santa Maria, Pagalihan City. 9 minutes past the hour of 9, make it 8 o'clock in the evening. Nahimo naman og 9 o'clock. Tama naman ta alas, no, tama naman ta alas, no, webi and takna sa gabi. Yes, hello, another caller on the line. Hello, good evening.
2: Yes, hello, good evening.
0: Yes, good evening, madam. Ayong gabi.
2: Yes, kumusta man among kuya?
0: Yes, okay ra gihapon basta kay as long as naa ka naminaw diha.
2: Mag-ano kuya, mag-kasi nga na magpatsula.
0: Magpatsula. Alright, sige, go ahead sa iyo mga greetings and shoutouts diha, ma'am.
2: Okay. Una-una ni mo kuya, maayang gabi.
0: Uy, thank you.
2: Kaupan ni mo diha sa Belly Fame of Radio Bagting. Like kay Joe Arjun na mukatya, thank you sa greeting mo kuya Arjun. Ang kay MJ Capio, kay Inting Capio, kay Marian Rabanuel. Sa tanan sila mga disprinsa kayong ilan to Yamar. Pwede na mag-request siya.
0: Yes, unsa man imong request. Unsa man imong gustong i-request.
2: Ikaw ang aking pangarap.
0: Ikaw ang aking... By Martin... May Martin D. Hello, ay Martin Rivera. Kuya Juan, babunta ano eh, mahimo o ito nga ba? Kuhaan ka nag-singer o pinakalit.
2: Nag-kuya Juan ka, kuya?
0: Ha?
2: Nag-kuya
0: Juan ka? Nag-kuya Juan
2: ka eh. Ako si Martin nagpunta na, si Martin Rivera. Kuhaan ako, kuya, nag-dugay na dito ako magtawag. Hindi ako ka-busy good, kuya.
0: Kani eh. Ayun siya kay busy ka. Ayo, isa na all busy.
2: Ako, busy po ga. Usay na ako, wala. Ay, isa kuya kuhaan. Kahit gaano kalaki.
0: Kahit gaano kalaki. Okay. Kahit
2: kuya.
0: Kahit gaano kalaki by Alena. Okay, Morini.
2: Okay.
0: Okay,
2: salamat sa pagtawag.
0: Yes, salamat. Thank you guys. Magtawag, madam. Bye-bye. All the way from Ulutanga, ato ang guwapa ka ay is a lovely lady. Lonely girl. Thank you, kaayin. Nagkakaisalamat, ha? Alright, it is now 12 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Akin natin nagutan na nato kung paunsa kano ang pagpalit aron maka-avail sa ito ang product package sa target line. Anyway, agato ang official courier mga higala. Mga agato ang GNT Express o ka mga ito ang rider from Pagadian City. So nga ito ang rider from Pagadian City, kung around Pagadian City lang mo, ihatod yun na ang ito ang product package diha sa inyo ang balay. Kitor-tudor delivery maning ito ang... Kung outside mo sa Pagadian, for example, let's say for example, naamos sa Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, or kahaba naamos sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, or kahaba Misamis Occidental, o kahaba din sa may Cotabato area, walay problema, GNT Express ang maghatod kininyo sa ato ng mga produkto. Ay, take note ha, ugma po hon. Halang sa to ang one time, big time, super grand padaog. Maghigalag, magasuki, itigbabi now. So, it's a good news. Alang kanini yung tanan, padulong sa Norte. Alright, all the way from Zamboanga del Sur to Zamboanga del Norte. Pwede mo mamahapitan sa to ang product package, ha? So, mag-text lang mo daan, karun pa lamang, kairun ma-ready ang inyo ang product package, okay? So, pwede mahapitan na to ang munti, mga taga-Munti Aligre, mga taga-Pulakan, mga taga-Labangan, and pwede sad na to mahapitan ang ato ang mga taga-RM, taga-Mulave, o dinas may Mahayag, sa may Josefina, o as well as dinas may Zario Osminia. Yes, we have caller on the line, another. Say hello, good evening. May gabi. Hello, may gabi. Aday, daghan kaayong iro na maghot. Guyo kay itong iro kay na maghot man, eh. Okay, sa inyo na na, sudanan na ito ka mga naminaw din na karun. Pwede mo nga mahatdan o mahapitan sa ito ang product package o mapuhon. Right? So, adlaw nga Sabado. Okay, so alang sa ito ang mga taga Labangan, taga Pulakan, mga taga Munti Aligre, RM, mga taga Mulave, mga taga Mahayag, o mga taga Josefina, and as well as kaning Zerio Osminia, Zamboanga del Norte. So, ugma po hon, no? Naatay himuon nga caravan di na adapita. Okay, so, i-text lang inyo ang pangalan and then inyo ang address aron ma-ready na to ang inyo ang product package aron madala, mabit-bit, no? Sa ato ang muhatod sa ato ang product package padulong din na sa may Norte. So, i-text lang inyo nga pangalan, address o inyo nga contact number to 09-380-0288. 09-380-0288. Right, so, muna nga ito ang cellphone number sa target line. Exclusive lamang maghihigal, ha? So, may hinaot, no? Ang ito ang target line team nga maka-text mo as early as you can aron madala ang ito ang o ang inyo ang product package aron mahapit sa inyo. Okay, so attention ha, ugma po hon, all the way from Labangan, Pulakan, unya padulong og Munti Aligre, unya dina sa may RM, unya padulong dina sa may Mulave, Mahayag, Josefina, and of course, dina sa may Zari Osminia. Ugma po hon, mga higala. Dadon sa ato ang rider, ang ato ang product package, so early pa lamang o kahaba human sa itong programa, you can text your name, inyong pangalan, address o inyong contact number sa 09-38-002-8888. 16 minutes past the hour of 8 o'clock, you are with Martin D. Dinilag sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o saka battle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gas

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonya.
4: Oh, kalimpyo na ko, Dennis, bay.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyat-kadiyat kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaghanis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Mong kondisyon pirming akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sab kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kaayuhan sa lawas.
4: Oh, kanindot, good Anna.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza!
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot kaayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan kaay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Hala, girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay, sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, jud, para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya dito?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved, tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop na safe ang legit tanang baligya.
6: Nindot lagi. Murag kinahanglan na nako na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na!

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Anyway, it is now 38 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We're still with Martin Didi and Gabon sa itong programang TLC kung True Love Conversation. Yes, I want to say also sa itong mga naminaw din karon. Good evening, DJ Tisoy. Ayan, mapya, magabi. Salam alaikum. Kumusta ang mga DJ? Now lang ko kabalik o greet kay busy ang linya. Magpag-greet lang ko sa ko ang special someone na si Giselle Valenzuela. Nga, mag-amping ka for me, mahal ko. And I love you so much. Request lang ko song, Hindi Ako Katulad Niya. By Jeremiah. Yeah! It's me, Johnski, from Datagan, Pagadian City Chapter. Thanks sa pag-basa na mga DJ ng Tisa. Ayan, nag-request siya, Hindi Ako Katulad Niya. Oo, ngano di ay. Alright, thank you so much. Nagkakaisalamat sa ato ang mga sukitig paminaw. Especially sa ato ang always tuning in sa ato ang programa. Nagkakaisalamat. And a hello to all the people of Datagan, Kinibitang Datagan, Danlugan na ito eh. Marag fiesta man diha sa ila akaroon. Happy fiesta sa ito ang mga taga Danlugan. Marag ang Datagan dool, masiguro na sa Danlugan dong. Napailitsyon diha dong, kay mana ko dong. 40 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Ay, sa ito ako mag...

mag-avail sa to nga target line Superfoods Perolina. Kauban ang target line PowerScent Lenamid Oil for only 1,200 pesos ang atong usa ka set mga higala. So pwede mo nga mag-avail through sa to ang door-to-door delivery. I-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-38-002-8888. And then, magpahon, alang sa to ang mga magpa-drop by o magpa-dropping by sa to ang product package. So, all the way from Labangan, all the way from Pulacan, mga taga Monte Alegre, mga taga RM, kuna Ramon Magsaysay, mga taga Mulave, taga Mahayag, taga Josefina, and of course, dina sa may Sari Osminia sa Buanga del Norte. Og mapuhon ha, aron na madala sa ato ang rider, ang ato ang product package. So, pwede ninyong i-text inyong pangalan, address, o inyong contact number ngadto sa 09-38-002-8888 aron na mahapitan mo sa ato ang rider og mapuhon. Ito ang rider ug mapuhon all the way from Zamboanga del Sur, from Pagadian City, padulong sa may Zamboanga del Norte. Wala siyang chances na pod, no? Chances na pod sa ito ang mga suki-tig pa minang gusto nga mag-avail, gusto nga mag-purchase. Labi na sa ito mga taga-Labangan, mga taga-Pulacan, mga taga-Monte Alegre, RM, mga taga-Mulave, Mahayag, taga Josefina, and as well as taga Zari Osminia sa Buanga del Norte. So ang inyong abuhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o ang inyong contact number to 09-38-002-8888 aron madala ang ato ang product package diha sa inyo door-to-door delivery gihapon. Alas 8:43 na, dinirigya po sa ito ang pagpinag-uban. You are with Martin D. Still on the program. This is TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy.

0: Oh, mga ba kinahanga naman kita magbayad sa application fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nakbi. Wa pa manggit ay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
0: Pero nay, gyanyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsa ang kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka unak, aron kuyugan ko nimo.
0: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pagyo ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. Ug sinsing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. O ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robson Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Supok na. Kaya supukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulbaran.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Magandang gabi, lots of players! Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw, kung saan libo-libo at milyong cash prizes ang pwedeng mapanalunan ngayong Biyernes, May 15, 2026. Live ninyo kaming napapanood via IBC 13, DATV at sa aming official live streaming channel sa Facebook at YouTube. Kaya samahan kami sa 30 minutos na saya at sorpresa. At ang makakasama ko ngayong gabi, si Fiona. Good evening sa'yo, Fiona.
1: Hi, Jerome. Good evening sa'yo. At syempre, sa lahat ng ating televiewers, magandang gabi rin po. Tuwing Lotto Draw, panibagong pagkakataon ang hatid namin sa lahat ng nangangarap maging Lotto winner. Kaya, Lotto Barkada, huwag nang maglipat ng channel dahil to the max ang papremyong ipamimigay tonight mula sa Jackpot Bearing Games at sa ating Digit Games. Kaya naman, ang payo natin sa lahat, huwag kalilimutan na samahan kami with tickets every 2 PM, 5 PM at 9 PM para sa chance na makapag-uwi ng Lotto prizes. Hit that notification button now para ma-notify kayo every time live ang Lotto Draws.
0: Pero paalala pa rin sa mga Lotto players to play smart, play safe, and play responsibly. Only 18 years old and above are allowed to play in any of the PCSO games, and that includes STL and Scratch It tickets.
1: Okay, to get things started, let's acknowledge the presence of our panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live draw proceedings. Welcome po sa PCSO.
0: Together with our panel of judges are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Para masiguro ang transparency at credibility ng ating draws, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures, witnessed at certified ng ating panel of judges. Para sa highlights ng activity kanina, panoorin natin ito.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kaloto, pagkakataon nyo na para manalo ng libo-libo at milyong papremyo. Abot kamay na ang swerte ngayong gabi.
0: Lotto players, this is your chance, this is your moment, kaya i-manifest na ang panalo. Tara na, let's play Lotto!

0: Mega Lotto players, kayo ang unang bibida ngayong gabi. Wala tayong jackpot winner last Wednesday at ang ating jackpot prize ngayong gabi ay 15 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto players, nakikita ninyo ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na hinahalo ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hintay nating piliin for our official Mega Million combination this Friday evening. The first number is 12. Ingatan po ang lotto ticket. Huwag pong babasahin or paplansyahin yan. Tandaan, kailangang mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 27. Sa Mega Lotto, panalo kayo ng 30 pesos sakaling mag-match ang 3 numbers ninyo sa winning combination. And to win, your numbers can come in any order. The third number is 42. 1.1 million pesos naman ang paghahatiang panalo pag nakuha ninyo ang 4 Mega Lotto winning numbers. The fourth number is 33. 1.2 million pesos will be equally divided sa mga nakaswerte ng 5 winning numbers. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 15. Very easy lang maglaro ng lotto. Maaari kayong magtanong ng game mechanics sa ating mga friendly lotto tellers. Nasa ticket nyo na kaya itong huling numero. The sixth and final number is 1. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 12, 27, 42, 33, 15, and 1 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. Ultra Lotto players, kapit lang at huwag bibitaw dahil kayo na ang susunod na may chance manalo ng bonggang papremyo. Abangan yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Pwede po ba akong tumaya sa loto?
2: Iho, bata ka pa. Di pwede.
1: Ah.
2: Edad 18 years old pataas lang ang pwedeng tumaya sa loto. Minors are not allowed.
3: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO at DATV.
0: Ultra pa-premyo na mga kaloto! Wala ring jackpot winner noong Martes at ang Ultra Lotto jackpot prize ngayong gabi ay 75 million pesos net of the agent's prize commission. Sir, please press that button again and let's play Ultra Lotto 658. Lots of players, Ultra Lotto draw na. This time, 58 draw balls numbered 1 to 58 po ang nasa loob ng draw machine. And still, machine lang ang pipili ng 6 na bola for tonight's winning combination. The first number is 2. Sa mga jackpot bearing games gaya ng Ultra Lotto, paghahati ang equal yung jackpot prize kapag dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. The second number is 1. Masaya ang manalo sa Ultra Lotto draw. Sakaling makuha ang 3 winning numbers, panalo ka agad kayo ng 100 piso. The third number is 38. And getting 4 out of the 6 winning numbers, 1.4 million pesos ang paghahatian equally. The fourth number is 15. Sakali namang 5 numero ang magmatch sa winning combination, 1.5 million pesos ang paghahatian na papremyo. The fifth number is 14, 1-4. Lots of fans, huwag maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero dito sa loto. Scam po ang mga yan. And the sixth and final number is 47. Philippines, here are the official Ultra Lotto 658 winning numbers we have. 2, 1, 38, 15, 14, and 47 in any order for the jackpot prize of 75 million pesos net of the agent's prize commission. Congratulations po sa mga nanalo. Heads up game players, kayo na ang susunod na maglalaro at ang makakasama ninyo si Fiona.
4: Better hold on to those tickets cause Digit Game Players, it is your time to play and win when PCSO Lottery Draw returns.
5: Good news, lots of players!
6: Mula noon hanggang ngayon, tumatakda sa puso ng mga Pilipino. Tatlong dekada ng kasakasama sa pang-araw-araw na swerte, saya at pag-asa.
7: At ngayon, mas pinasaya, mas pinabongga, at mas pinalaki ang premyo ng PCSO Lotto Game.
6: Sa bagong presyo na 25 pesos per combination, mas malaki na ang pwedeng mapanalunan.
7: Sa Lotto 642 mula 6 million pesos minimum jackpot, ngayon ay 10 million pesos na.
6: At may gagalanti pa ba sa mas pinalaking jackpot ng Mega Lotto 645? Kung dati ay 9 million pesos ang minimum jackpot dito, 15 million pesos ay ngayon.
7: Super boost din ang jackpot ng Super Lotto 649. Dahil from 16 million na minimum jackpot, ito ay 25 million pesos na.
6: Grande rin ang taas ng minimum jackpot ng Grand Lotto 655 from 30 million pesos to 45 million pesos.
7: At ang dating 50 million peso minimum jackpot sa Ultra Lotto 658, 75 million pesos na ngayon.
6: Maghahanap ka pa ba ng iba? Siyempre, dito ka na.
7: So, what are you waiting for? Buy your tickets now for our jackpot bearing games. Sa halagang 25 pesos, jackpot size na ang panalo mo.
6: Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro.
7: Dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo.
6: Kaya araw-araw, let's play Lotto!

0: Carlos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Plaster Ball. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Don't get line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas, with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Os na sa buntag.

0: Matag adlaw nga Sabado ning sibian sa Radyo Bagding og simulcast sa 106.3 ang Bell FM Station ilalom sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kamusta ang tanan? Pagadianon sa Zambu Surians. Padayon paghihapon kita nga nakasinatig mga pagulan-ulan sa matagkaranugunya mo nang mag-amping kitang tanan. Mga manusab sa tuang mga mananagat karong buntaga nga napaghihapon sa kadagatan. Naning kamot nga makakuha og daghang isda aron nga aduna usay mahatag makabaton og income nga mapakaon ngadto sa pamilya. Sa to sa mga mag-uuma karong buntaga nga nagpaminaw sa mga negosyante din nasayo usab nga ning adto sa matag kalungsuran aron nga maka-display sa ilahang mga paninda labi na sa mga tabo-tabo. Paglakip daw usab kabagtig kabalkada sa tanan nga mga drivers, mga dipasero ang sakyanan or privado bakahan. Nagkarong buntaga nagka-monitor sa 106.3 Bell FM or di bakahan sa DXBZ756 ang Radyo Bagting. Good morning kaninyong tanan. Kumusta inyong kabuntagon? Kumusta ang inyohang tagsa-tagsak mga nahimutangan karon? Wala ba'y mga dinagkong kasikas nga nahitabo kabagtid kabalkadas? No, sulod sa 24 oras. Hala sige, sa may mga panghitabo din sa inyong tagsa-tagsak mga lugar, ipadangat sa itong text line na rin po itong mahibawaan. Sa cellphone number nga 0938-2077-614. Atong usbon kabagtig kabalkada sa atong text line 0938-2077-614. Mao na to ang text line number kuno galing. Gusto mo nga upadangat sa inyo nga mga mensahe. Mao na may gustong pabagtingan. Aron sa pa inyo nga mga katuyuan, ipadangat lamang ha. 0938-2077-614.
1: Nagpaminaw kamo
0: sa Salangor. Alas 5:11 na tong oras sa kabagtig kabalgadas, diristo ang pagpanaguban sa kahanginan. Alas sige, lastari na ninyo. Ito ang sugdan ang ato ang mga uluhan sa balita karong buntaga sa programa ng Lanog sa Bagdingan.
1: BBC Headlines.
0: Sa uluhan sa mga balita gikan sa mga Bagding reporters atong Sayran, mga aplikante sa SPES ni pailalom sa qualifying test dito sa lungsod sa Kumalara. Dugang panguluhan sa mga balita. Four wheels na balista, motorsiklo na sinsilyo, samtang sakay na angol sa nahitabong disgrasya dito sa Kumalara. Ingon man kabagdi kabalgadas, El Nino sa iyong ipangandaman sa South Cotabato. Dulaan sa 300 ka mga mag-uuma sa dakbayan sa Butuan, nakadawat sa ilahang insurance claims tungod sa danyo sa ilahang kahumayan. Ingon man, Jensen City Hospital na nawagan sa publiko nga pahimuslan ang libreng serbisyo sa PhilHealth Yakap. Dugang panguluhan sa mga balita. 15 ka mga syudad o probinsya sa Mindanao, lamang makasinatig mga pag-ulan. DOST9 og Philippine Red Cross nagtagbo sa Zamboanga City Green Livelihood Project gihisgotan. Ingon man, 75 ka housing units ilalom sa DSWD IMSAP giturnover sa Sibuko, Zamboanga del Norte. 52 anyos nga tricycle driver dakpan sa bypass operation sa Zamboanga del Norte. Lain panguluhan sa mga balita, employment coaching o job fair 2026 sa Pagadian City gipahigayon. Lain panguluhan sa mga balita, 5 kalabera sa tao nakalutan sa Lanao del Sur, imbestigasyon nagpanayon. Capacity Development City Eco Activity gipahigayon alang sa mga barangay information officers sa lungsod sa

0: Oging on man, duha ka individual arestado sa pagpangarnap dito sa Naga. Mao ka na ang uluhan sa mga balita, direstong pagpanaguban ang lanog sa bagtingan.
1: Nang paminaw ka mo sa lanog sa bagtingan.
0: Bueno, kabagdagabalgadas, mga bagting reporter, sa plaster na, ito nang sugda ng pagtunol sa mga balita at impormasyon. Unahon tang update sa lakad sa panahon karong buntaga. Gumikan kay 15 matutpa ka mga syudad o probinsya sa Mindanao, laoma makasinatig mga pag-ulan. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumagmol.
1: BBC Weather Update.
2: Mukabat nga ito sa 25 ka mga traffic na gilangkuban sa mga probinsya o syudad ang makasinatig mga pag-ulan na sakop din sa Mindanao. Una lang ipagula ang update sa pag-asa, alas 4:30 taknas kaglawon o diin ang mahimong kahintang langkuban kini sa kasarangan nga ito na sa Usnay Kusog ng mga pagbundag sa ulan. Inubanan na sa mga pagpangila kung kusog na huyot sa hangin nga lauman sa mga dapit sa Lawag del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, lakit na sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Davao City, Davao del Norte, Oga, Davao de Oro. Samtang ang kasarangan na tinaspusog nga pagbundag sa ulan ang masinatian usab sa Misamis Oriental, Oga, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Davao del Norte, Oga, Davao Oriental, Oga, Davao de Oro. Diyos niya na, dili man hinuon ang tanan ng mga kalungsuran, mga petuhan, pero kasagaran, kasi nagpipilan ni ini, niya makasinati sa mga kahintang salakat sa panahon. Una nang gikabot siya sa pag-asa. Nga diin kini, may kalagtanan paghihapon sa localized thunderstorms, o gado na sa epekto ang frontal system dito sa extreme northern Luzon. Sa pangalas tres, ang pak na usok sa Teplawan, ang low pressure area nga kanhi si Kaloy, ang gibunabana nga nasa 980 kilometers sa Maysidlakan sa Central Luzon. Una nang gikabutsyag na pabilin paghihapon magmabilang tayon ang mga nanimuyo sa mga low-lying areas o ibatagad to mga dapit na gidiktarar na delikado kung ano na mga pag-ulan-ulan kung magkiposible paghihapon ng flash floods o landslide at sa mga kusog na pagbundag sa ulan sa mga nabutsyag na mga lugar. Samtang sa Pikas Bahin, pabilin gihapon na magbampingon ang publiko. Nanunotosab sa kainit sa kahintang salakat sa panahon. Base sa pag-asa, bag pabilin paghihapon init na matagumpaman, labi na sa Zamboanga Peninsula, kaya kagahapon nakatala kita o 42-43 degrees Celsius, suban ng mga parte sa Rehiyon 9. Samtang lauman yan na sa 43 degrees Celsius o sa pangtemperatura masinatian ni ining aglawa. Labi pa sa pagdanos sa kainit sa kintang salakat sa parahon. Sa Pikas Bahin, sa mga nagmonitor sa Pasika sa Karagatan, nining adlaw ng Sabado, alas 5:04 ang takna sa Taglawon, naaon niya sa 1.96 meter ang giladmong sa tubig. Samtang alas 11:30 ang takna sa Buntag, nas negative 0.25 meter ang giladmong sa tubig, alang kinisa Hunas. Subli ng mataob, alang yan ang mga nag-atang, alas 5:37 ang takna sa hapon, inasa 1.47 meter ang ilabong sa tubig, o subli na sa gamuhunas pagka alas 11:22 na ang takna sa gabi, o ganasa negative 0.07 meter ang ilabong sa tubig. Samtang ang adlaw, Mosubang, alas 5:28, parang buntag, Mosalapsab, alas 5:57, niya. Walay update sa kahintang salakat sa panahon, Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Belatan o Radyo Bagting.
0: 106.3 Dagas salamat, Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Matay updates, dagas salakat sa panahon, karong buntaga, kabagdag, kabalkadas. Sabra, doon natin nasaga po sab nga balita na gingon na sa tuig 2027, posible matutpa nga mahimong kinainitan nga tuig sa kasaysayan sa kalibutan. Gingon nga usak kidinalian nga pasidaan ang giluwatan sa mga eksperto sa klima kung managkumpirma ang pag-abot sa Osaka Super El Nino kagilaumang magdala o grabing kainis sa libong kalibutan So good karon hantod matutpa sa tuig 2027. Sumala sa World Meteorological Organization na WMO o National Oceanic and Atmospheric Administration natungod sa pagsakas temperatura sa dagat ngadto sa 0.5 degrees Celsius hangtod sa 0.8 degrees Celsius nga lapas sa normal nga level. Gikabalak-an ang subli nga pagbalik sa grabing kadaot nga nasinatian kaniadtong 1998 ug 2016. Ihulagway kini sa mga siyentipiko isip usa ka double whammy tungod sa panag-abot sa natural nga El Nino ug sa epekto sa climate change tungod sa kalihukan sa mga tawo. Ang mga kombinasyon matudpa mo resulta sa mas delikado nga hulaw, wildfires ug pagbaha sa managlahing nasod. Alang sa Pilipinas, dako ang kabalaka sa climatic whiplash o ang kalit nga pagbalhin gikan sa baha ngadto sa grabing hulaw nga direktang makaapektar sa agrikultura o supply sa tubig. Tungod sa posibilidad nga ang 2027 mao ang mahimong pinakainit nga tuig nga namatala sa kasaysayan, giawag ang gobyerno sa pagpangandam sa krisis sa pagkaon o sa mga risgo sa panlawas. Samtang nagpahinom na usab mga eksperto nga ang pag-init sa planeta padayon nga musamot kung dili mahatagan og dinhilang aksyon ang paggamit og fossil fuel. Amo ni ang usa sa mga gikabalak-an kabagtig kabalkada, no? Ang gikabalak-an sa mga eksperto una nga mag-amping, una nga mas mayo nga pangandaman gyud pod og sa daan pangandaman og sayo kabagtig kabalkada. Aron nga dili dayon na kanabitaw nga mabalo na unya or magkarakara na unya kabagtig kabalkadas. Maaksyon nagkaratol kunugali. Aduna na yung mga masinatian nga dili matagna, no? Para ba gining Pinoy? Aya pa man na kining mangandam kung kanus, aduna na yung mga kining katalagman nga nasinatian. So mas karon pa lang, kunugali kung sa mga pahimang no, no? Mas maayo gyud nga mangandam daan kabagtig kabulkadas, di ba? Alas 5:20 na ang balitang lakat sa panahon. Matud kanato sa Vitron Vitamins Plus Iron. Ang bitamina nga makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system ug makapalantip sa labutan. Maayong bitamina alas sa mga bataon nga edad na. Unang kung galing aduna mo yung mga problema di ana. Gusto mo vitamina, painom na o vitamina ginama sa Vitron Vitamins Plus Iron. Hindi mapalit sa tanang parmasya o butika sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. 106.3 sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon, kabagtig kabalgadas, atong sayran. Ang balita usab gikan sa buhatan sa kapulisan sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Duha ka individual arestado sa pagpangarnap didto sa Naga. Ang kumpletong detalye pinagi sa report ni Bagding 28 Kimberly Namuag. BBC Live Report.
3: Malambuson nga nadakpan sa kapulisan ang duha ka giingong suspek sa carnapping human sa paspas nga pagtawag og ordinasyon sa biktima ug mga awtoridad niadtong Mayo 14, 2026. Nasayran nga alas 8:30 sa gabi ang tag-iya sa tricycle ang mipahibalo ngadto sa Naga Municipal Police Station bahin sa insidente sa pagpangawat sa iyang motorsiklo nga nahitabo sa Barangay Baga, Naga, Zamboanga, Sibugay. Daling nagpatuman og hot pursuit operation ang kapulisan aron masundan ang mga suspetsado ug mabawi ang ikawat nga bihikulo. Sumala sa inisyal nga investigasyon, nagita mismo sa biktima ang duha ka wala mailing lalaki nga pwersahang mikuha sa iyang bulang nga Honda motorcycle nga dunay sidecar ug gidala pa ingon sa direksyon sa IPIL. Tungod sa kahadlok, nangayo dayon og tabang ang biktima sa iyang igsuon nga lalaki nga misunod sa mga suspetsado ug nakitaan ang ikawat nga tricycle nga nakapark sa Barangay Taway, IPIL samtang naapasulod ang duha ka lalaki. Sa hiniusang aksyon sa kapulisan, nalagpan ang duha ka suspetsado ug nabawi ang gikawat nga tricycle ug gidala sila sa Naga MPS alang sa hustong dokumentasyon ug disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM ug Radyo Bagting
1: 106.3 FM. Radyo Bagting.
0: Dugang pa sa mga balitag impormasyon na kabagdig kabulgadas. Balita nga nagkarayon na DOST 9 o Philippine Red Cross nagtagbo sa Buanga City samtang Green Livelihood Project kagihisgutan. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Oñot Lirazan. BBC Live
4: Report. Nagtagbo ang Department of Science and Technology Regional Office 9 o Philippine Red Cross alang isgutan ang posibleng kolaborasyon alang sa Green Livelihood Project na gipatuman sa Red Cross o Bagting 29.
0: So balikan, ganun itong gilakag o gawin, gilakag o santil mo itong tinguga ito. Che? Mga gilakag santil mo, che. At balikan si Bagting 29 Cheryl Oñot Lirazan. BBC Live
5: Report! Nagtagbo ang Department of Science and Technology Regional Office 9 o ang Philippine Red Cross aron hisgutan ang posibleng kolaborasyon alang sa Green Livelihood Project nga gipatuman sa Red Cross uban sa Spanish Red Cross sa Zamboanga City. Tumong sa mga proyekto ang pagpalambo sa sustainable development, women empowerment o green economy, pinagi sa mga programa nga makatabang sa panginabuhian sa komunidad. Gipadayag usab sa Philippine Red Cross ang interes niini sa pakigtambayayong sa DOST Assisted Community Livelihood Enterprises nga nagsilbi isip benchmark models alang sa mga benepisyaryo sa proyekto. Bagting 29 Cheryl Oñot Lirazan sa BLFM o Radio Bagting
0: 106.6 Radio Bagting. Salamat Bagting 29 Cheryl Oñot Lirazan. Kuya-kuyawan punta ni mo Cheng. Mas mayo to kabagdag-gabalgadas na manigingon bang ang pagtinabangay sa duha ka ahensya sa gobyerno maghatag o maayong serbisyo ngadto sa tuwang mga katawhan, no? So magini pinaka-importante kabagdag-gabalgadas na kinahanglan magtinabangay ang matag government agencies sa mga private sectors aron nga hingpit nga mapatuman o maayo nga maimplementar ang kung sa manugaling ang mga programa nga ngayang matagamtaman o di ba kaha angayan nga mapahimuslan sa mga katawhan. Sa itong pagbalik, kabagdig kabagadas, dugang pa mga balita, diri pa gihapon sa itong pagpanaguban. Ang lanog sa Bagtingan, alas 5.26 na.
1: Nagpaminaw ka mo sa Lano sa Bagtingan.
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
9: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani Samati,
11: Maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Santon Plus.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
13: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga sa imong kakao?
14: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakao. Nakakaton ko ani sa training akong gapilan.
13: Para asa na?
14: Ang kakao rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
13: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
15: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Ang

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Di kayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
3: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip po po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sa

0: balitang mula sa iba't ibang panigang Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Purong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. Tingog Mindanao.
1: Alas 5.34 atong oras sa mga balita sa Tingog Mindanao, Radio Alliance Contemra, Kabagdig Balganas. Manahon tag pagpasulod ang report gikan ni Roel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City. Balita ganagkanayon, Jensan City Hospital nanawagan sa publiko nga pahimusla ng libreng serbisyo sa PhilHealthy Yakap. Kompletong detalye, Roel Lozano.
0: Tingog Mindanao.
2: Kulong ang isang cigarette smuggler na hindi uminto sa checkpoint at nakipagabulan pa sa mga pulis sa barangay Poblacion, Malapatan sa Langgani Province. Kinilala ng PNP ang suspect na si alias Ryan, 34 anyos at nakatira sa barangay Sapu Masla sa nasabing bayan. Ayon sa PNP, hinabol nilang suspect matapos takasa na kanilang checkpoint sakay ng motorsiklo. Nakumpiska naman ng mga pulis sa suspect ang nakasakong 220 reams ng smuggled na Kaljudge Baru cigarettes. Ang mga ito ay yun pa sa PNP ay nagkakalaga ng higit 188,000 pesos. Kinuha rin ng mga pulis ang
1: nasayop yata ni si Kuan. Sige lang. Alas 5.35 na itong oras. Ito sang nahon be Aurel Orais ata. Ika sa Butuan City News sa Bureau. Ato pa dulaan sa 300 ka mga mag-uumas dakbaya sa Butuan na kadawat sa ilang insurance claims. Tango sa danyo sa ilahang kahumayan na Aurila Arais.
0: Tingog Mindanao.
2: Pinuri ni Department of Science at
3: mukhang ba 280 ka mga mag-uumas sa dakbayan sa Butuan ang nakadawat o indemnity check o bayad danyos gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC. Sumala pa sa Butuan CDPIO ang mga mag-umang beneficiaryo ang nagkasinati pagadaos silang humayan tungod sa kainit sa panahon o dangan. Nagtambayayong ang City Agriculture and Veterinary Department o PCIC ubos sa Department of Agriculture aron mahimong mas sayon sa mga mag-uma ang pagproseso sa ilang insurance claims. Ang mga mag-umang nakadawat sa Maong Chike naka-enroll sa crop insurance o nakarehistro sa Registration System for Basic Sectors in Agriculture kung RSBSA. Tawagi ka sa Butuan City News Bureau, Aurel Rice, Tingog, Mindanao.
0: Tingog, Mindanao!
1: Duga pa sa mga balita, Tingog, Mindanao, itong balikan. Lahig yun ang napadala ni Kuan, ni Ruel. Good morning ni mo, sir. Itong balikan, si Ruel Lozano. Lahig nga balita, ato pa, El Nino. Tayong ipangandaman sa South Cotabato ang report tagikan ni Roel Lozano sa DXOM Radyo Bida, Coronadal City.
0: Tingog Mindanao.
2: Pinuri ni Department of Science and Technology, Provincial Science and Technology Office of South Cotabato o DOSTPSDO Director Giselle Eve Ortega Silanang ang anay proactive at strategic ng mga pagganda ng lalawigan para sa El Nino. Partikular na tinukoy nito ang maagang pagganda na ginagawa ngayon ng lalawigan. Binigyan din ni Silanang ang mahigpit na pagipaugnayan ng lalawigan sa mga lokal na pamahalaan at partner agencies. Ito ay para maibsan ang epekto na inasahang tagal at tagtuyot sa sektor ng agrikultura, water resources, public health at disaster response system. Binigyan din ni Silanda na mahalaga ang maagap na paghahanda upang mabawasan ang masamang epekto ng El Nino. Batay naman sa pagtaya ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, inaasang magsisimula maramdaman ng epekto ng El Nino pagpasok ng buwan ng Hunyo habang mas matitinding epekto naman ng tatama mula Nobyembre hanggang Disyembre. Sa kabila ng pangamba sa paparating na tagtuyot, tininaw naman ni Silanda na ang mga malalakas na pag-ulan na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng South Cotabato ay dulot ng low pressure area o LPA at hindi direktang konektado sa El Nino. Ruel Lozano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
0: Tingog Mindanao.
1: Alas 5.38 na itong oras sa Kabagdig Balgadas. Samtang sa pikas sa bahin sa mga balita. Balita paghapon, gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra. Magpatuman ang National Grid Corporation of the Philippines o manual load drafting o rotational brownout sa pipila kabahin sa nasod. Sumala sa NGCP, ang pipila kabahin na kinianggilang kuban sa Ilocos Sur, Pangasinan, Isabela, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Batangas, Albay, ug Metro Manila ang maapektuhan sa posibleng brownout. Sa Metro Manila, posible ang pagkabalda sa kuryente sa pipila ka mga lugar nga sakop sa Manila Electric Company kun Meralco. Nakibusab sa mga power distributor nga apektado ang nagkalain-laing electric cooperatives sama sa Iseco, Senpelco, Decor, Iselco 2, Nico 2 Area 1, Sahelco o Gazamico 1, Penelco, Batilic 1, Canorico, Alico o guban pa. Gipaglaro sa NGCP nga ang gikatakdang rotational brownout mahimong kansilahon kung mausbag ang kondisyon sa power system, ilabi na kung ang aktwal nga panginahanglan sa kuryente mukunhod kung itandi sa gilauman. Samtang giyawag usab sa ahensyang publiko nga magdaginot ug mogamit sa kuryente ang pingong paagi aron makatabang sa pagpalig-on sa supply sa enerhiya sa nasud. Mga dito mga balita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
0: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng armadyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao. 106.6
4: Nagpaminaw ka mo sa lango sa bantingan.
1: Alas 5.41 na tumura sa Kabagdig Balgadas. Dari paghihapon ka mo nagpaminaw sa tuang tulumanon ang lanog sa bagtingan. Sa itong pagbalik, kasusairan ang presyo sa mga nagunang palaliton. Pag-uban pang mga balita, gikan sa buhatan sa kapulisan. Sa programa ng lanog sa bagtingan, alas 5.41 na.
4: Buntan na! Bangon na! Lanog sa bagtingan! Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
5: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule og karon. Himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
6: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong matiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. inom na nako ani sugod. Muna ni ang gibati nako. Mai na hinsog na akong panglawas nga okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras ug sa paray man ko kamo maglipong-lipong. Daghan ang nagagamit namo diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo nagpuyo sa Habitat Maniklin.
5: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
8: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. Ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya kay FDA approved tanang products nila.
8: Glow inside and out with Skin Shop na ginosarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. I-search lang ang Skin Shop main nga dunay 97,000 followers.
9: Mag-Skin Shop na! Kaya imong beauty among priority!
10: Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold para to kang epektibo.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
5: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake. Gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Sila silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyun ako nga makabangon ako bang. Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhanan pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhanan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daghan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Maniklin.
5: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Radyo Magbating.
13: Nagpaminaw kamo sa Lalo-Lalo sa Bantingan.
1: Alas sa 5.48 na itong oras sa Kabagdig Gabalgadas. Dari paghihapon ka mga nagpaminaw sa programang Lanog sa Bagtingan. Ang sibiyahan sa Radyo Bagting o sa Bell FM. At Ato daga sayran karon ang balita gikan na sa merkado publiko. Ang presyo sa mga nagunang palaliton. Atong sayran kung tagpila na bagaron ang soft drinks. Alang na itong mahiligon og soft drinks kabagtig kabulgadas. Report pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
13: BBC Market Report.
12: Yes, Bagting 17 Mayong buntag. Gilabi na sa itong mga suking tigpaminaw ni mga orasa. Ito itunol ang kasamtangang precious soft drinks o gilimnon din sa Datok Street, Pagadian City. Ang 1.5 Coke Royal Sprite, 740 ang case. Coke Royal Sprite na litro, 415. 8-ounce Coke Royal Sprite, 215 ang case. 8-ounce Pepsi, 215 ang case. Mismo Coke, 200 ang case. Swakto, 150 ang case. Cobra Stick, 205 ang case. Mountain Dew, 205 ang plastic. 320 ang butilya. Sting, 210 ang plastic. 320 ang butilya. Cito Solo, 200 ml na Cito, 320 ang case. Yakult, 530 ang case. Gatorade, 35 ang buok, 898 ang case. Sa Red Horse, 660 ang case, 120 ang buok. San Miguel Grande, 640 ang case, 110 ang buok. Sa Dubai Select, 150 ang buok, 1,700 ang case. Ram, 160 ang buok, 1,768 ang case. Mahukat ang kasamtangang presyo sa soft drinks o gilimnon. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay sa Belfem o Radyo Pagti.
1: 106.5 Mahukat ang kasamtangang presyo sa mga soft drinks. Sa iyo man, ilimnong makahubog, kabagtig, kabulkadas. Kung ugaling, gusto gin mo nga mag soft drinks kada adlaw. Hala, sige, go ahead. And you have nang choice. No, nga gusto mo nga mag soft drinks matang adlaw. Ang maong balita kabagtig balkada sa tud kanato sa SMA Pagadian Educational Center Incorporated. Give your child a safe, a nurturing and a quality learning environment where young minds grow and hearts are inspired. Small class size sa fully air-conditioned classroom sa preparatory and elementary programs. Dedicated and caring educators. Tentative opening of classes karong June 8, 2026. Office hours Monday to Friday, 8 in the morning to 5 p.m. Ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Nahimutang kini sa May Bonifacio Extension na San Jose District, Pagadian City. Alas sa dugang kasayuran, pwede mo nga mutawag sa cellphone number 0951-835-701-96. Educating child's mind and heart, one family, one CMAPCPECI. Honest siya. School year ni Halang School Enrollment for school year 2026 to 2027. Sa inapaglangan pa. Now, dito na ipa-enroll ang inyong mga anak. Kabagdig kabulgadas. Sa pag-CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Ingon man, ang atwa nga pagpanag-ubanusap ang lanog sa bagtingan. Ang QDN, padayon na sab nga nagpahimangno kanato ang National Telecommunications Commission kun NTC nga magmatngon sa mga scammers dili magpalinla o dili magpadala o dili magpabiktima aron nga di mo magmahay o di mo magsigbagutbot. Galing adunay mga pa-personalidad nga magpakaroon ingnon nga nakadaog mo panalitan og mga raffle draws sa panbisan wala na sayod mo nga wala mo igiapilan ay na mo pag tuo pa kay kana usa ka matang sa pagpangilad. Labaw sa tanan kung galing adunay mangayog OTP ayaw sa bihatag iuglakip na ang inyuhang personal information. Alas sa 5:52 natong oras kabagdig kabulgadas. Sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon atong sayran ang balita kabagtig kabulgadas nga naganayon. Lima kalabira sa tao nakalutan dito sa Lanao del Sur. Investigasyon nagpadayon na report pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namua.
13: BBC Live Report.
14: Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron mailhan ang pagkatawo sa lima ka mga kalabera sa tawo nga nakalutan sa usa ka hilit nga dapit sa Barangay Dilimbayan lungsod sa Maguwing, Lanao del Sur. Sumala sa report sa 55th Infantry Battalion sa Philippine Army niadtong Huwebes, Mayo 14, na diskubrihan ang mga kalabera niadtong Lunes, Mayo 11, human nga mitaho ang mga residente sa maong lugar ngadto sa mga otoridad. Dali gilayong nakig-ordinar ang militar sa kapulisan aron ipahigayon ang formal nga pagkalot og forensic examination pinaagi sa suko. Humas pagsusi, gidala ang mga kalabera gada sa sementeryo sa lungsod sa Amay, Manabilang, Lanao del Sur, aron mahatagan og disenteng paglubong. Sa pagkakaroon, padayon pa ang lawom nga investigasyon aron matino ang identidad sa mga biktima ug masuta kinsa ang responsable sa maong krimen. Nanawagan usab ang mga otoridad sa mga pamilya nga nawad-an og paryente nga mukontak sa labing duol nga estasyon sa kapulisan ug kampo sa militar. Giyawag usab ang bisan kinsa aduna impormasyon kalabot sa insidente nga muduol sa mga otoridad aron mapadali ang pagsulbad sa kaso. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.3 Ang ato ang atuluman na nosab, gawag ni Kabalkada sa inabagan ganunay yan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamundi o sayang anak na si Clarissa Isa Bahamundi ang tagiyaw tagdumala sa Petron Gasol. Alam itong gusto nga magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol nga nahimutang ang ilahang main sa may Santiago doon sa Dibin. Ikaduha nga branch nahimutang sa Badadori Street gatas pagadian doon sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang doon sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Dahil mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. 106.3 Dugan pa sa mga balitang impormasyon, 52 anyos nga tricycle driver, dakpan sa Baybas Operation Zamboanga del Norte. Ang report, pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC Live
15: Report. Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka 52-anyos nga tricycle driver atol sa Baybas operation nga gipahigayon sa Barangay Golio, Sindangan, Zamboanga del Norte, alas 11:35 sa gabi niya itong Huwebes, Mayo 14, 2025. Ang suspect na ilang si Eddie Balis Alat, residente sa mga lugar. Base sa report sa Sindangan Municipal Police Station, na-recover gikan sa suspect ang ibinaba ng 3 gramos nga gibugaton sa giludahang syabungan ni kandidat o 20,400 pesos. Nagayapusab sa nakumpiska ang Mark Money o guban pang drug paraphernalia. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Sindangan Municipal Police Station ang suspect samtang gipadala sa forensic laboratory ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa eksaminasyon. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.3 Alas 5.56 na itong oras sa Kabagdig Kabalgada. Samtang sa pika sa bahin sa mga balitag impormasyon, balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur. Four wheels na balista, motorsiklo na sensilyo, samtang sakay na angos sa nahitabong disgrasya dito sa Kumalarang. Ngilngig ni nga panghitabo, Kabagdig Kabalgada. Ang kompletong detalye atong siren sa report ni Bagting 16 sa Vanessa Cagas Tumakmol. BBC Live
16: Report. Nabulag-bulag ang mga parte sa motorsiklo nga nagkatag sa repeat na itabuhan samtang nabalista usab ang usa ka four-wheel vehicle nga nalabigit sa disgrasya ug naguba usab ang atubangan nga bahin sa Parimalay nga napagan sa mong panghitabo kagahapon. Sa inisyang impormasyon, nagdata sa dalan nga sakop sa Guyugan West sa Kumalarang Zamboanga del Sur ang sakinan ug danlog ang asfaltong agianan itong higayuna gumikan sa nagkulan-ulan ng kahintang salikat sa panahon o gadiin nalabigit sa disgrasya ang mga four-wheel sari sa single motorcycle kagahapon sa hapon Mayo 15, 2026. Sa tagkusog sa impact na hayang ang four wheels ug nabulag-bulag ang ligid o lawas sa motorsiklo o nakapagan pa sa giingong tigulang nga nasa lugar na hitubuhan. Daling nakarespondi usab ang Bureau of Fire Protection Region 9 pinanggi sa personnel sa Kumalarang Municipal Fire Station sa gitaho ng medical emergency. Gilayon nga kung nagilayon nilang giasistiran sa mirresponding BFP ang kahintang sa mga pasyente. Ginauna nang nakarga sa ambulansya sa MBRRMO Kumalarang alang sa dinali ang medikasyon. Initial pa lamang kininga impormasyon, dumikin kay hangtod sa pagbaron. Wala pa na butyag o ato panggitinguha na makuha ang kumpletong detalye labot sa mga panghitabo dito sa lungsod sa Kumalarang. Bagting 16, Vanessa Cagas tumakbol sa Radyo Bagting o Galapan.
1: 106.6 FM. Daga salamat Bagting 16 sa muna nga mag-amping sa kanunay mga drivers. No, dili magpakusog sa pagpadagan, ilabi na kung ugaling ang inyong mga sakyanan kay mga Hanoy bitaw kay mudagan. O agin mo pagkuan, agin mo pagkumpiyansa ha. Mas maayo gyud nga sa kanunay is inyohang lantawon no or mag-amping mo, magpahinay lang mo sa pagpadagan. Ay lagi mo pagdali kay sagad sa mga dagdali nang abungi ang mauna. Muna dili gyud magkumpiyansa ha. Kidaghan na gyud kayo, taas na kayong kaso sa road crash incident kabagtig kabalkadas. Nya pagkahuman mo dugang pagyud mo na inoon kung daghan mo kwarta o nya maka dunay mapagan sa inyohang or maangin sa inyohang kining pagmaniho kay na disgrasya mo, dako mo dulubagon. Pwede pa mo mag-atubang og kaso, ba? O na nga mas mayo nga mag-amping sa kanunay niya. Samtang mayong buntag di ay sa tuang mga soking tigpaminaw karong buntaga. Good morning, hello. Ni Aljo na Mukatkat, there is Barangay Santa Maria, Pagadian City. Good morning, John. Ingon man, Nori Amor Prahes, good morning. Mayang buntag usab ni Ginilan Espanyol Ibol. Good morning po ni Jerry Yo Timbang. Ingon man, Kabagdi Gabalgadas. Jansin Lamar, diya sa may binuay, mayang buntag di Mataling. Tata Jody Makalisang, sa may Salawagan di Mataling, Zamboanga del Sur. Rosalie Saludo Daliripin, diha sa maing buntag daw. Daliripin family, o gingaman, saludo og andaga family sa Mulum Lapuyan. Emblar Analin, good morning usaba. Salamat sa inyong pagpaminaw sa kanunay. Nirisibyaan sa Radyo Bagting, o gingon man sa Bell FM. Dari nga nagpaminaw sa karon, nga nakamonitor sa ilahang tagsa ka mga radio set, good morning sa inyong tanan. Maing buntag usab ni Vanex Mucha Abamunga. Samtang sa nagpaabot sa resulta kabagtig kabalkadas, resulta sa 9 PM draw. Sa today 9 PM kay 5-7, no? Samtang sa 9 PM swear 3 usab kay 660 ang resulta kagabi. Ato to zero to ano din sa balikta dai ni ha dilima ang nasad mo na lagi oh daan ko pa oh ang resulta kabagdi kabalgadas kagabi eh, sa 9 PM kay 660 samtang sa 4D Lotto 9193 ang resulta sa 4D Lotto Mega Lotto 645 draw jackpot price nga 15 million pesos winning number combination 12 27 42 33 15 and 1 Ultra Lotto 658 draw jackpot price nga 75 million pesos winning number combination 2 1 38 15 14 47. Sa doon pagbalik, doon pang detalye sa mga balita, dari paghihapon sa pagpanaguban, ang Lanog sa Bagtingan, alas 6:02 na sa buntag.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC

0: Marshall na. Hindi paghihapon sa tuwang at ulumanon na. 0938077614. Ang atuang tulumanon sa Gabagdig Balgadas inambagan sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health adunay mga espesyalistang doktor pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor. Mao sila sa Dr. Gino Olumbancuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolino, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutex sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, Gabagdig Gabulgadas. Ang Iliana Bayview College niabag usab sa tuwang atulumanon ang lanog sa bagtingan. Alang sa mga incoming first year college or diba ka senior high, final roll na sa Iliana Bayview. Ang Iliana Bayview o sa kapribadong tulunghaan nga nagtanyag og pinakaubos nga tuition fee alang sa mga kolehiyo. Samtang sa first sa mga incoming senior high, wala mo'y pagabayran nga enrollment fee o lakip na usab tuition fee. Muna na paglangan sa paimuha nga gipaabot nga nang maadto pa man ka sa ubang tulunghaan na doon na ay pribadong tulunghaan sa pagarian nga ubos lamang kayo og tuition fee. Mao ka na ang Iliana Bayview College. Og labaw sa tanan, pwede ka pa nga makapili sa imong klase buntagon, hapunon o diba ka panggabi eh. Sa mga literal nga mga working students katong nagtrabaho o nahimong nangita og part-time job, pwede pagid gyud mo nga makatrabaho Gabagdig Balgadas. Tungod kay ang Iliana Bayview College adunay tulo kahugna sa ilang klase nga pwede nimong kapilian buntagon, hapunon or panggabi. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Alas 6:11 na ang atong oras. Baliktad. Diri pag ihapon. Ito ng sayran ang mga balita. Ikan sa BBC News sa Center Gabagdig Gabulgadas. Balita nga nagganayon. Ikan sa BBC News sa Center. Capacity Development Activity gipahigayon alang sa mga Barangay Information Officers sa APIL Zamboanga Sibugay. Kompletong detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Namua. BBC Live Report.
1: Gipahigayon sa Philippine Information Agency kun PIA 9 ng usa ka capacity development activity alang sa mga barangay information officers gikan sa 28 ka barangay sa IPIL Zamboanga Sibugay isip kabahin sa formal nga pagpahimutang sa barangay information officers network kun bayon. Ang pagtukod sa bayon gipanguluhan sa LGU IPIL inubanan sa PIA og DILG aron mapaligon ang grassroots communication og partisipasyon sa komunidad. Ato sa kalihukan giyatagan og kahibalo og gahanas ang mga participants supante sa epektibong social media management o photo captioning writing, pagsukol batok sa misinformation o disinformation, ingon man pagpalambo sa partisipasyon sa publiko sa barangay nga level. Bagting by the Otso, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: 6:13 na itong oras sa Gabagdig Gabulgadas. Sabing mahinungdanon, ginangingon ani, kinibitaw nga ito ang mga barangay information na officers network or bayon Gabagdig Gabulgadas. Mahatagan ni sila o saktong angayang mga buhaton. Kinibitaw nga paunsa, no, paunsa magbuhat og balita, paunsa magbutang og caption. Labaw sa tanan, paunsa sutaon kung lehitimo ba ang maong mga balita. Lisod gyud karong mga panahuna, no, ang fake news sa pagkang daghana. Una nga maglisod in town ang atoang mga tinugyanan sa balaod.

0: Pag-identify, no, sagot, lakip na mga katauhan. Maglibog na kung ahay tinuod, niya sagad darbagyod sa tuuhan sa mga katauhan, katong mga balita nga walay kamatuuran. Katong balita nga lihitimo kay wagyod, no? Dugang pa sa mga balita ng impormasyon. Employment coaching o job fair sa 2026. Ipahigayon sa pagadian. Ipinagi sa kwata masayo pa GH sa Cerelia State College, no? Ang double check na to, ha? Mga tinunan man eh. Oh? Ang report pinagi ni Bagting 27 Darrell Ayaan. BBC Live
1: Report. Isip pagsuporta sa 438 ka mga graduating students sa GH Cerelia State College Pagadian Campus year 2025-2026 sa ilang pagbalhing gikan sa kinabuhing akademiko padulong sa pagpanarbaho, mingapilang DMW9 sa Employment Coaching and Job Fair 2026 nga gipahigayon ni atong Mayo 14, 2026 dito sa Migayon Gym daw Pagadian City ubos sa pagpasiugda sa GH Cerelia State College. Among kalihukan nagyusa sa mga estudyante, graduado mga nang tao trabaho alang sa career guidance, employment coaching o garo makakita o mga oportunidad sa trabaho, lokal man o sa gawas sa nasod. Naghatag ang DMW9 o impormasyon mahitungod sa luwas o legal nga pagpanarbaho sa gawas sa nasod, pagpahigmata batok sa illegal recruitment, o ang mga programa o serbisyo sa departamento alang sa mga nangandoy nga mahimong overseas Filipino workers. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.6 FM. Alas 6:16 datong oras sa Kabagdig Gabalgada sa Samtang sa Pikas sa Bahin. Ipahibalo sa Department of Energy naghimo ng nationwide ang gasoline stations kung na diin mamahimong mag-avail o 10 pesos nga fuel subsidy alang sa public utility vehicles kung POV. Sigo sa Department of Energy, tumong niini nga mas mapalapdan pa ang maabot sa programa o mas daghan pang mga super ang makapahimulos. Ilalong sa programa, mamahimong maka-avail ang mga kwalipikadong super sa 10 pesos nga diskwento kada lit sa diesel hangtod sa 150 liters sa matag semana. Bugti kini sa 1,500 pesos nga madaginot sa matag driver kada semana depende sa aktual matudpang konsumo. O nindot nga balita, no? Alang sa tuang mga dipasero ang sakyanan. Doon na mo yung 10 pesos nga diskwento sa diesel. Ingon man Kabagdig Gabalgadas. Dugang pa sa mga balita, padayon na panganisaka ang posibilidad sa pag-igo sa El Nino sa mga musunod nga bulan. Particular na matutpa sa bulan sa Hunyo, Hulyo o Agosto. Ting ulan naman taning mga lugar, kung mga bulan na. Sigo na Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Annalisa Solis nga posibleng magpagawas na og El Nino Advisory ang ahensya pag hidangat sa buwan sa Hunyo. Giga sa kanhi nga 79% chance sa pag-igo sa El Nino ni saka na kinikaron sa kapin sa 90% pastilan. Apan gipaklaro sa Pag-asa nga dili pa El Nino ang direktang hinungdan sa grabing init nga nasinatian sa nasud. Gikan na paghihapon nagpabilin paghihapon ang Pilipinas sa warm and dry season. Posible matod pa nga masinatian ang epekto sa El Nino dungan sa habagat sa bulan sa Hunyo hangtod na sa Agosto. Kundi mamahimong makasinati una o galakas nga ulan ayha muhinay ang pagulan sa mga musunod nga bulan. Itambagan usab sa Pag-asa ang publiko nga tutukan lamang opisyal nga pahimangno sa ahensya og likayan ang pagpakalap og mga or pagpakatap og mga sayop nga impormasyon diha sa online na mauna. Kay sagad ra balagi sa kanang gikaingon nga dali kay magpakatap og mga sayop nga impormasyon nga muto usab dayon ang mga dili kabalo mo tan-aw kon or mo validate og mga balita kon lehitimo ba or fake news. Alas 6:19 na itong oras, kabagdig gabalgadas, munang karon pa lamang atong Department of Agriculture, padayon usab nga nangandam bahin ng epekto sa gingong El Nino, no? Kailagay matod pa ang 2026 to 2027 is possible magitawag og Super El Nino. Oh, mauna ang hingtong dang ahensya, nangandam na, labi na gayo sa Departamento sa Agrikultura, aron nga, wala in tao yung mga pananom, mga maapiktuhan unya sa hulaw, kabagtig, kabalgadas. Alas 6:19 atong oras, dugang pa sa mga balitag impormasyon na atong sayran. Balita nga nagkanayon, 75 housing units ilalom sa Diaz WD IMSAP, giturnover sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29, Cherella Lirazan. BBC Live
2: Report. Giturnover o ginagurahan ang 75 ka housing units ilawom sa Modified Shelter Assistance Project on MSAP sa Barangay Hatian, Cebuco, Zamboanga del Norte. Ang proyekto gipasigdahan sa Department of Social Welfare and Development pinaagi sa Peace and Development Buong Bansa Mapayapa kon PDBBM program uban sa pakigtambayayong sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ang mga proyekto gitumong aron makahatag og lig-on, luwas og environment friendly nga mga balay alang sa mga pamilya nga napiktuhan sa armadong panagbangi og nagpuyo sa conflict vulnerable areas. Gawas housing assistance nakabenepisyo sab ang mga residente sa temporary employment pinagi sa cash for work program atol sa pagtukod sa mga balay. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
0: 106.6. Alas sa 6:21 na itong oras. Tugang pa sa mga balitag impormasyon ato sa mga sayran. Ang balita nga nagganayon, mga aplikante sa SPES ni pailalom sa qualifying test dito sa lungsod sa Kumalarang. Ang report pinagi ni Bagting 43 sa Jen Sanchez.

0: aron masukod ang kahibalo sa mga kabatan-unan kabahin sa mga panghitabo sa nasod. Mipailalom sa qualifying fees ang tanang aplikante sa Special Program for Employment of Students kon SPES. Ang mga mupasar sa maong eksaminasyon maoy makasulod sa programa. Pinaagi ni ini masiguro usab nga patas ug adunay parihong oportunidad ang tanang aplikante. Tinguha ni Muriel Balong G. Molina nga makamataog mahimong mas maalamon ang mga kabatan-unan sa lungsod sa mga nahitabo sa nasod. Tungod kay adunay direktang epekto kini sa ilang kinabuhi ug kaugmaon. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa Bilipim ug sa Radyo Bagting.
1: 106.7 L. Alas 6:22 na tong oras kabagdi gabalkada sa diri paghapon sa pagpanaguban na ang lanog sa Bagtingan. O sa tanang mga kababayanan nga gusto nga mo trabaho sa abroad isip mga domestic helper ay napagalangan na apply na pinaagi sa JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Ang JPM 88 International Manpower Services Corporation na ang inahanglan ng domestic helper alang sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug sa Kuwait. Sa tanan nga mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos, first time or ex abroad with or without passport as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kimo nga mo apply. Ang JPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanyag og libreng accommodation, libreng pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng passport og libreng medical. Alang sa mga interesado nga mga kababayenan nga gustong mutrabaho abroad isip mga domestic helper alang sa nasod sa United Arab Emirates, kun Dubai, Saudi Arabia, Qatar og Kuwait, bisitahan lamang ang JPM 88 International Manpower Services Corporation nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. O di ba kaha? Kontaka si Ms. Jacqueline Cabahog sa cellphone number nga 0927-362-1908 or sa 0962-211-6023. O di ba kaha? Bisitahan ang ilahang Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian. Sa ganapusang bahin sa itong pagpanaguban, kabagdig gabalgadas, kipasar sa House of Representatives, ikaduhang pagbasa ang usa ka balaod noon, aron na mapalawig ang balido sa mga identification cards sa Professional Regulation Commission kon PRC ngadto sa 5 katuig, gikan sa 3 katuig. Iaprobaran ang House Bill 8876 pinagi sa Vosa Vote atol sa sesyon ni adtong Miyerkules. Ang House Bill 8876 usa sa mga balaod noon nga giduso sa House of Representatives o sa Speaker Faustino D. III o House Majority Leader Sandro Marcos aron mapaayo ang serbisyo sa gobyerno makunhuran ang kahasol sa publiko sa pagpakiglabot sa gobyerno. Si Marcos Dengon nga ang balaod noon makatabang sa mga profesional nga magkadaginot sa oras makunhuran ang gasto ug paningkamot nga gikinahanglan sa pag-renew sa ilahang PRC ID. Wena kay gong oras. Salamat sa pagpakiguban ganako. Hangtod na lamang sunod sa Bado Pohon. Sa ato ang tulumano ng lanog sa Bagtingan alas 6:26 na sa buntag.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Ano yung karpet? Ako sabukan ko lang. Doon maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Kaya po, ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: kabarangay, kabaluban mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad. Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

higala, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Sabado, pitsa 16 sa bulan sa Mayo, tuig di smell 26. Live kita karon nga mabati sa duha ka sibian ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCE 106.3 Bell FM o DXBZ Radyo Bagting 756. Makita usap kita sa mga Facebook pages sa First Imo Mahigalaon Battalion na Simor PE, Radyo Bagting Entertainment o Radyo Bagting News Official Facebook page. Og mamonitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application. Sa ulohan sa managunang balita og impormasyon sa Mahigalaon News. Face to face dialogue himo sa Lanao del Sur. Pagpahigayon og checkpoint og pagpanghatag og leaflets gilusad sa Lanao del Sur. Change of command ceremony sa 1st Imo Battalion gipahigayon ni atong adlaw nga Martes. 3 key points nga angayang tamdan gipaambit ni Brigadier General Gayata. Clean up and road cleaning gipahigayon sa Lanao del Sur. First Lieutenant Aaron og First Lieutenant Akunin nagpahigayon og lecture sa headquarters 1st Division Training School sa Labangan, Sambuanga del Sur. West Philippine Sea lecture sa 1st DTS nag Malampuson. Huwag ito ang kinatibok ang ulohan sa Mahigalaon News Updates. Ako ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Elaiga Nunyot, Adjutant General Service sa Philippine Army. Ang Mahigalaon News Update, ipaluhan nila ni Lieutenant Colonel Ronald E. Dakawi, Infantry General Staff Corps, Philippine Army. Commanding Officer sa 1st Imo Battalion, Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso, Executive Officer and Battalion S1 and Adjutanta. Major Gilbert C. Osoris, Infantry Philippine Army, Isto Officer. First Lieutenant Mary Rianel Jean C. Ilumbaring, Adjutant General Service Philippine Army, Sport and Logistics Officer. Captain Fitzgerald F. Galango, Quartermaster Service sa Philippine Army, Company Commander sa 1st Company. First Lieutenant Nika D. Aaron, Company Commander sa 2nd Company. And First Lieutenant John Michael C. Andalis, Company Commander sa 3rd Company. And Technical Sergeant Samuel N. Pujutan, Military Intelligence Philippine Army Battalion Sergeant Major. Ma'am Ma'am Vanessa Cagas Tumakmol, Operations Manager sa BBC Radyo Bagting and Bell FM. Og karon ang kompletong detalye sa atong mga balita. Nagpahigayon og face-to-face dialogue ang 2nd and 3rd Company 1st Civil Military Operations Battalion nga gipanguluhan ni First Lieutenant Nika D. Aaron, Company Commander sa 2nd Company, kauban ang 44th Infantry Battalion og task unit tabang ngadto ni Mr. Januding Kasulog Didato, kanhi membro sa Barangay Intelligence Network kon BIN sa Puroka 5 Barangay Lininding Pegapu Lanao del Sur niadtong Mayo 11/2026. Ang katuyuan sa maong aktibidad mao ang pagpakusog sa kibalo sa publiko mahitungod sa presensya o posibleng mga kalihukan sa mga armadong grupo
sa dapit pagmintinar sa kahapsay o kalinaw o pag-awag sa mga lokal nga lumulupyo nga i-report dayon ang kundinahon ang og kundinahon ang presensya sa mga malampuson sa balaod kon malapason. Tumong usab nini nga mapalambo ang kooperasyon o koordinasyon tali sa militar o sa komunidad aron suportahan ang mga inisyatibo sa gobyerno alang sa kalinaw o siguridad. Dugang detalye sa Mahigalaon News. Naglunsad og checkpoint and leaflets distribution ang personahe sa Sikan Company on Tasyuni Tabang. Ipanguluhan ni First Lieutenant Nika Aron, kauban ang 44th Infantry Battalion dito sa Maya Purok 3 sa Sityo Bansol, Barangay Lininding, Munay, Lanao del Sur. Ni atong Mayo 11, 2026, kini nga kamaduan subay usab sa direktiba sa Brigade Commander sa 103rd Brigade. Sumala ko na kabahin kini sa psychological operations nga buktan ang inspeksyon sa sakinan o mga individual nga moagi sa posibleng entry o exit point. Dugang detalye sa atong mga balita. Malampusong gipahigayon ang change of command ceremony sa 1st Simo Battalion. Then official nga gipasa ang liderato gikan ni Lieutenant Colonel Alberto S. Ramirez isip outgoing commanding officer ngadto ni Lieutenant Colonel Ronald Idakawi isip bag-ong commanding officer. Gipangunahan ang maong seremonya ni Regiment Commander Brigadier General Marcis Tigayata nga maoy presiding officer sa kalihukan. Sa iyang mensahe, iyang gipaambit ang tulo ka importanteng punto alang sa mga personnel o leader sa unit. Una, make your presence felt nga nagpasabot nga kinahanglan mahimong visible o responsive sa komunidad o katungdanan. Ikaduha, make difference sa pinaagi sa pagkahimong imaginative, creative o pag-initiate o mga simo programs nga matabang sa katawhan. Ikatulo, mao ang make it happen diin gidasig ang kon agresibong pagtrabaho uban ang sense of urgency aron epektibong matuman ang misyon og serbisyo alang sa nasod og komunidad. Dugang update sa atong mga balita. Ipartisipar ang personahe sa Sikan and 3rd Company pangulohan ni Sergeant Virgilio C. Malasarte, Infantry Philippine Army sa bayanihan cleanup drive o road cleaning kauban ang 44th IB o attached unit tabang niyatong Mayo 3, 2026 sa may barangay Lininding Munay, Lanao del Sur. Ang maong aktibidad girepresentahan sa barangay officials nga gipanguluhan ni Honorable Asnia L. Abbas, Chairwoman, kona Chairwoman, Mr. Anwar G. Lidasan, Ustads, and BIPAT members o residente sa maong lugar. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpasiugda o pag-awag sa kibalo sa saktong sanitasyon sulod sa komunidad. Ingon man sa pagpalambo sa publiko, ang partisipasyon sa mga personahe nagtumong usab sa panigiusa sa komunidad, panaghigalaay o kooperasyon tali sa lokal nga komunidad.

aga dugang nga detalye sa Mahigalaon News. Naglungsad og lecture si First Lieutenant Nika Aron, ang commander sa TAS sa Unit Abang og commanding officer sa Sikan na Simo Company, og si First Lieutenant Junila Akunin, Adjutant General Service Philippine Army, sa kon platoon leader sa Sikan Company. Ito sa headquarters First Division Training School, First Infantry Division, Bulacan, Labangan, Zamboanga del Sur, ni atong Mayo 13 to Igdesmel 26. Ang maong pagtulunan gitambungan sa 18 ka mga madasigong estudyante sa Semo Set kon Civil Military Operations Enhancement Training Class sa Serpor 2026. Sumala nini ang diskusyon na kasintro sa pagpatuman sa Community Support Program kon CSP, pugong og pagbatok sa radicalization og ekstremismo og ang preventing and countering radicalization and violent extremism kon PCRBE sulod sa mga komunidad. Dugang update sa atong mga balita karong buntaga. Naghimo si First Lieutenant Mary Rianil Jean Elombaring, Civil Affairs Officer sa 1st Simo Battalion, og lecture mahitungod sa West Philippine Sea kon WPS ni atong Mayo 13-2026. Pinagi sa audio visual room kon EBR sa 1st Division Training School, 1st Infantry Division sa May Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Ang maong pagtulunan, gitambungan sa 38 ang mga madasigong estudyante nga kasamtangang nagpaubos sa Countering United Front Works og nagpalaom sa pagsabot sa estudyante bahin sa kamahiundanon sa West Philippine Sea sa soberanya og seguridad sa

Katapos ang detalye sa atong mga balita. Ipanguluhan ni Captain Fitzgerald Galango ang company commander sa 1st CIMO Company, 1st Civil Military Operations Battalion, ang Osaka Info Awareness Drive mahitungod sa West Philippine Sea ni adtong Mayo 14 ng kasantangang tuig dito sa lungsod sa Syukon, Zamboanga del Norte. Nagsilbi si Captain Galango isip resource speaker ngadto sa mga estudyante o faculty sa Jose Rizal Memorial State University kon GRMSU sa Syukon campus nga gipanguluhan sa ilang campus director nga si Dr. Sergio Tabilaran Jr. Kini nga kalihukan gipahigayon sa pag-coordinar sa 97 Infantry Battalion sa panguna ni Captain Noel Magon o si Kan Lieutenant Balor Dungan sa gilusad nga Dinggi Awareness Symposium 2026 nga dunay tema nga Be Alert Prevent Dinggi Before It Strikes. Sumala nini nga aktibidad naghatag og pag-edikwar sa saktong kahibalo sa komunidad sa tunghaan bahin sa kamahinungdanon sa West Philippine Sea sa nasudnong soberanya og ekonomiya.

samtang sa laing bahin. Good morning sa naglantaw sa atong Facebook live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Agib na usab sa Radyo Bagting Entertainment. Oh, good morning usab sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning sa inyong tanan.

Oh, good morning sa nagtanaw sa atuang live. Maya Lumad. Kamanga Patrol Base ug sa may Palpalan Patrol Base. Good morning sa inyong tanan. Good morning usab sa mga naminaw nato dira sa may headquarters sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Civil Military Operations Regiment Philippine Army na nakabase sa may Kuta Dao Pagadian City.

Infantry General Staff for Philippine Army di new installed battalion commander. Good morning sa mga naminaw na to dira sa may Sanito Ipil, Sambunga, Sibugay, ipanguluhan ni Captain Galanggo. Good morning usab sa mga naminaw na to dira sa Sagunsungan, Lanao del Norte. Pangaluhan ni First Lieutenant Aaron. Huwag sa mga naminaw na dira sa may Iligan City. Pangaluhan ni First Lieutenant Andalis. Huwag good morning usab sa mga naminaw na dira sa may headquarters sa Cotadao. Sila ni Technical Sergeant Pujutan, di Battalion Sergeant Major, Sergeant Ramos,

Og good morning usab diha sa Maya San Pedro Dumingag Sambuanga del Sur. Ilabi na sa Rojo and Sidinho family sa ika-sikan family reunion ng diha gipahigayon sa San Pedro Dumingag. Oh, good morning usab sa nagtanaw sa atong live sa may tukuran Sambuanga del Sur, labi na sa Biralio family, Humawan family.

0: Good morning kay Arnel Nubal. Oh, good morning usab sa mga naminaw na doda sa may kanibungan Dumingag sa Mbog del Sur. Francisco Rojo Onyot Senior og Mejuna Ilaigan Onyot. Oh, good morning usab sa mga naminaw karon og naka-tune in sa 106.3 Bell FM og sa DXBG Radyo Bagting 756. Oh, ato ang naglangkob sa Mahigalaon News Updates karong buntaga. Ato ang inyong tigbalita, Sergeant Franklin Ilaigan Onyot, Adjutant General Service Philippine Army. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan. Nasay sa 53.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Daloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang gika sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you
4: very
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Samsung Lucia 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanggap magugko sa andanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, pa-check up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
10: Are you planning to build your dream home?
11: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Tingog Bell FM, alas 7 untop sa buntag.
2: BBC, Magting, Magting, Balita, Balita.

0: Martin, Martin, Martin, Martin,
1: Bagyos ala sa motorista, lauman na usab ang ikatulong hugna sa pagsaka sa presyo sa gasolina sa adlong Martes, Mayo 19. Subay sa ulahing data sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang presyo sa gasolina magpatuman sa 40 centavos hangtod 3 pesos kapag-usbaw kada litro. Samtang ang diesel o kerosene magsamang adunay rollback sunod simana, matagamtan ang 7 pesos ngadto sa 9 pesos kada litro nga rollback sa diesel. Samtang ang kerosene adunay 13 pesos nga pagkunhod per litro. Ipaklaro sa ahensya nga ang oil price adjustment gumikan sa gihapon sa nagpadayong tensyon sa Middle East sobring pag-ulbo sa kagubot sa Russia o pagkusog sa bilis sa US dollar sa global market. Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian, nang itaba ka mo og cellphone, laptop, CCTV printer ug uban pang accessories, ayo na kapalaka kay available ang AB Gadgets Pagadian. Dunay silay pautang nga cellphone ug uban pa, dala lamang ka mo og valid ID ug down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. So unsa pa man yung gihulat adto na sa AB Gadgets Pagadian, nahimutang sa Barangay San Francisco, Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doon lamang kamo silang stops o di kamo message silang FB accounts ang AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, adunay nagkadaiyang branches. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita! BBC, Sports, Balita!
2: Nakapauli na sa iyang panimalay ang golf star nga si Tiger Woods human kini ni pailalom sa rehabilitation dito sa Switzerland niadtong bulan sa Abril sakay sa iyang private chain na private jet nga Gulfstream G550 itog pa kini sa Palm Beach International Airport. Sugod niadtong Abril 3 dito si Woods sa usa ka exclusive og ultra expensive nga Swiss rehab facility. Deser kining magparehab human na aksidente niya itong Marso 27 sa Jupiter, Florida. Din gingong nakainom siya samtang nagmaniho. Itugutan siya sa huwis nga muadto sa Switzerland alang sa iyang rehabilitation. Nagatubang si Woods ug mga kasong misdemeanor gumikan sa iyang pagmaniho nga hubog og lain pang kaso nga mao ang pagbalibad niya nga mupa ilalom sa urine test human sa maong insidente.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
1: Sa laing bahin, gipahinumduman ni Department of Health nga ang MABDOS, ng importante nga ang regular nga con-antinal check-up aron ma-monitor ang hustong pagtubo sa development sa bata sulod sa tiyan. Pinaagi niini, mahimo usab nga mahatagan ang inahan o gustong supplement sama sa multiple kung multiple micronutrient supplements o iron o folic acid alang sa mas himso nga pagmabdos. Matod sa DOH, pinagi sa antenal check-up, makadawat usab og giya og tambag ang mga mabdos aron masiguro ang luwas nga hapsay nga pagpanganak. Libre lamang ang maong serbisyo sa mga health center o pampublikong hospital, isip kabayan sa kampanya sa gobyerno alang sa safe motherhood o pag-atiman sa panglawas sa inahan o bata.
2: Ang balita sa kainsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS Subay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ginangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy, and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Internal Medicine with Specialty in Adult Pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, Pediatrician with Specialty in Pulmonology, Dr. Vian Toledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine, Dr. Heidi Abalye, General Dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Nasayo ka ba?
2: mga kabagting o kabalkada, ani napunta sa nasayod ka ba? Ginahan ba ka bagding 27? Ang unang itudlo kung gamay pa ka or imang anak or pagumangkon pon, nga ang unang itudlo pamatasan dili nang sigig exam nagtipon o nga exam.
1: Mao gyud dapat unang itudlo sa mga bata no, kay inig ko nagay batasan.
2: Mhm. Ay insaktong pamatasan. Alright, dinito sa nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga dito sa Japan? Take note ha, Japan eh. Ang mga bata dili dayon mabugatan sa mga dagkong exam sa ilang unang tuig sa eskwelahan. Imbes nga mga exams, score of pressure lamang ang sagubangon sa mga bata. Gihatagan una sila og pundasyon sa hustong pamatasan, disiplina, pagtahod og pagkaresponsable sa uban. Ingon ani dili sa mga ano. Sa bata pa sila, gitudloan sila sa pagpamati pag-ayo. Nagitang maminaw, pagyukbo isip pagtahod, mubaw, paglimpyo sa ilang kaugalingong klasihanan, limpyo sa ilang eskwelahan, pagka-responsable sa ilang mga gamit o pagkahibalo unsaon, pagpakiguban sa ubang mga bata. Nindot kayo, dire kay pala away. Para nila, ang edukasyon dili lang bahin sa intelligence, kini bahin sa paunsa pagkahimong maayong tawo. Kuya Juan, naapod sila gitawag nga dutoko o moral nga edukasyon. Din ang bahin sa edukasyon mao ang pagtudlo sa kaayo, pagkamatinud-anon, responsibilidad, pagtahod o pagpakabana sa uban. Dili lang kini usa ka hilisgutan apan usa ka batasan nga gipraktis kada adlaw. Busa sa dili pa sila mabansay sa kompetisyon o taas nga grado, ang ilang kinaiya giumul-una. Tungod kay nagtuo sila nang usa ka bata nga adunay disiplina ug maayong pamatasan, mas andam nga makakaton, makiguban ug muatubang sa tinuod nga kinabuhi. Samtang sa ubang mga lugar, ang mga bata mubati sa pressure sa mga exams o grado sa sayo pa. Gipakita sa Japan nga adunay lahi nga pamaagi pag-una sa mga mithi kaysa grabe nga kompetisyon. Kung tingali, maukini ang hinungdan nganong daghan ang midayig sa ilang sistema. Kaysa Japan, ang tinuod nga edukasyon dili lang magsugod sa mga exams, magsugod kini sa pagtudlo og respeto, disiplina og pagkamaayong tawo. Kaya ang usa ka bata nga dunay maayong pamatasan, dili lang mahimong maayong estudyante, mahimo sab siyang maayong lungsuranon. Ang balita sa nasayon ka ba, hatid ka na to sa Iliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan na Pagadian City. Nag-inusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Ang Iliana Bayview College nagtanya gugunom ka mga kurso nga mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, BS IT, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education Conbitibited, Bachelor of Arts in English Language Studies kun BIELTS. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunan o panggabi, ibo sa wala nay rason aron dili ka makatungha ilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
0: BBC, BBC, Martin, Balita.
3: Mangan mati, pati ang ni ana. Balita!
1: Sorpresa ni Drake ang iyang mga fans human siya may pagawas og tulo ka bagong album nga adunay mga title nga Iceman, Habibi og Maid of Honor. Ang maong album adunay kinatibuk-ang 43 ka kanta og naglakip ang collaborations uban sa ubang artist sama nila Central C, 21 Savage og Party Next Door. Kiniusab ang unang album release ni Drake sukad sa iyang kontrobersiya uban ni Cedric Lamar ni atong 2024.
2: ang maong balita hatod kanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alam niya tong gusto magpatubil or kahamo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ananimutang dool sa DBM sa Santiago Lumpon, Santiago Pagadian City. Ang ilahang laing branch ay mutang sa Duterte Street gatas dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang ilahang branch na imutang dool sa SMC College. Kawa doon ay lain-laing mga branches. Sama sa Dumalinaw, Aurora, Ugtukuran, Zamboanga del Sur. Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa atoang Facebook Live karon sa Radio Bagting News. Nakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radio Bagting Entertainment official Facebook page. Good morning ninyong tanan. 5 million viewers naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, sa mga nakamonitor sa Radio Bagting mobile application. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning usab ni Vilma Abis Pirong naglantaw karon sa itong Facebook Live sa Radio Bagting Entertainment. Nakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page. Good morning usab ni Randy Elnar, Divine Grace Blaza, Warvin Tahoy o si Agustina Unyot Espinosa nga naglantaw sa itong Facebook Live karon. And of course, ayaw mo kalimot pag-download katong dunay mga smartphones din. Ayaw mo kalimot sa pag-download sa Radio Bagting mobile application. Available na siya sa Google Play Store. I-type lang ninyo ang Radio Bagting. Aron ninyo hanang madungog ang mga programa sa kahanginan. You can sign on hantod sa sign off. Kita ni mo din ha, ini-click ni mo sa application na din ha ang Radio Bagting o Bell FM. Kay aron mamonitor mi ninyo as long as na mo internet connection bisan pag namos gawas sa nasod. Inyo ha mga monitor ang mga balita, lakip na usab ang mga balita o mga impormasyon. Samtang sa laing bahin, nagpahinomdom di ay ang National Telecommunications Commission kon NTC. Mahitungod sa nagkadaghang insidente sa scam messages o malicious links nga nagalap nag pinagi sa text messaging o online platforms. Kaya dito mag-send ninyo din nag mga links, ipaklik ko no, kay naamoy i-claim, nakadaog daw mo. So scam na siya ha, ayun yung nagtusloka. And of course, kanang mag-forward ninyo din ha sa inyong messenger, mga unverified links, mga scam na siya and phishing, uban na mga malwares, mga suking tigpaminaw. So, dunay ang uban po din eh, dunay mga mensahe nga nagpakaoron ingnon gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno o mga telecommunications companies. Ayaw yun mo pagpailad anag. Yanyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili familiar nga mga links, dili maghatag og personal nga impormasyon, lakip na usab ang mga OTPs or kanagitang one-time password, maghatag og code ni mo din ha kung dili ikaw ang nag-generate anag. Ayaw yun na ihatag. O siguruhon ang pag-verify sa tanang mensahe nga inyuhang madawat. I-report tayo sa NTC Region 9 aron nga mahatagan gilayon ka na o action. O ka na ang mga pahinomdom o pahibalo gikan sa NTC Region 9 alang sa ilahang serbisyo publiko. Samtang sa laing bayan, good morning di ay sa mga naminaw na to karon, mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Ate Isay Aragon din sa Tambulig, Zamboanga del Sur, particular na sa Lower Tipara. Minaw sila karon sa Bell FM. And ikaw din ha, Bagting.
1: Happy fiesta di ay sa mga nag-fiesta karon, no? Kagahapon adlaw og karon. Also, happy birthday sa tanang nag-birthday karong adlaw.
2: Happy birthday and kaning wish na mo nga good health para sa inyong ha. Ayan na, mga kabagting o kabagada, doon na di ay last nga painom-dom. Para sa mga listeners nato sa Radio Bagting and Bell FM, kung doon ay mga magpakaroning nun din ha, nga mga empleyado sa amuang sibyahan, i-text or itawag dayo na sa amuang hotline number Pero namuan ang mahatagan dayon og pagtagad kay doon na may mga individual nga nagdala sa amuang sibyahan na gamiton sa mga dili maayong binuhatan. Anak lang, mga kabagting og kabalkada, hangking salamat sa inyuhang kooperasyon. Mao kini ang naglangkob, mao kadto ang naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
1: Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay.
2: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
0: BBC BBC Bagting Balita.
3: Og Zed Kogon Herbal Capsule gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic og Zed Kogon Herbal Capsule gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba? Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Said Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: I see it. Dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop, asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
10: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Pamantugod, iya ang so good ato dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-tick ako ng hirapan, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
13: Oo. Ni gawas buktiya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo.
14: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
13: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Usa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. O suwaybod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
18: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og pesti og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
19: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
20: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
20: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
21: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
22: Erichloremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
21: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
23: Said Celebrity Beauty Soap.
24: Said Celebrity Beauty Soap.
25: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
26: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatudan nga makatapos tamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis Gold, Kutis Celebrity Ka. A quality product of Said Marketing.
0: 106.0. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
3: Mga higala, kumusta? Maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makig-uban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan. Magpaspasta tungod kay kinaham sa tanan o sa tibuok kalibutan. Way lain ang gikagubtan gyud sa tanan. Dodds Marson Dodds.
4: Yes, mga higala, kumusta? May adlaw kaninyong tanan. Wilikan wasab sa inyong programa ang kaakuhan. Pinagi sa Asenso Pagadian ni Mayor Sammy Co. para ang tarang makatawahan na dunay kalamputan sa pagkaprojekto programang pangkalambuan. Dini sa Dakbayan sa Pagadian. And of course, sa gihapon, inyong higala sa Kanginan, Dodds Marzon.
3: Purma, mangka ayo Dodds, nga naabot na si Glenn. Anyway, ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod nga architect. Dini sa Dakbayan sa Pagadian, sa Natad Sammy Horas, o programang pangkalambuan, Mayor Sammy Co. Si Mayor Sammy Co ang mayor sa Pagadian City, may amahanon nga hiyas. A very fatherly mayor of Pagadian City. The National Vice President for Mindanao sa League of Cities of the Philippines Top 12 Best Performing City Mayor sa Timog Pilipinas Bayani of the Year. Nakuha gud na nga award ni Mayor Sammy Co. And of course, the father of PCIC Pagadian City International College si Mayor Sammy Co. Siyempre naman, daghanan kayong mga awards ang nadawat sa Dakbayan sa Pagadian tungod sa maayong performance sa ato ang mayor. Mayor Sammy Co. ang kaakuhan ang inyong babati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy Co. ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan nga mga FM og AM radio stations dinhi sa syudad sa Pagadian. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mapiya mapita sa kanulangon o paggalik ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanin. Mayong adlaw kaninyo hurot alang sa mga taga Pagadian City ug alang sa mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur gikan ni Mayor Sammy Co. ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Dudes,
4: yes, bada mga higala ang programa ni Mayor Sammy Co. para ang tanan maserbisyuhan sa nagkadaiyang programa dinhi sa kagamhanang lokal ning Dakbayan sa Pagadian. Og nato na kalabay nga adlaw mga higala gipangunahan ni Pagadian City Mayor Sammy Co. kauban ni City Councilor Lance Samuel Co. og ni City Councilor Jager Ariusa, former City Councilor Sam Tyra Co. og ang hetong head sa City Agriculture Office nga si Engineer Dundon Rodrigo ang pag-apod-apod sa rice o corn seed distribution para sa mga mag-uuma ning Dakbayan sa Pagadian. Ang maong kalihukan gipangunahan gipahigayon sa Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula Region 9. Isip kabayan sa programa sa pagpaligon sa sektor sa agrikultura o pagsiguro sa seguridad sa pagkaon sa komunidad. O ganausab ang mga kadaguang opisyal sa maong buhatan o nagkadaiang associations, farmer association sa 54 ka barangay ning Dakbayan sa Pagadian. Og tanan hatagan niini pinaagi usab kana sa pagpaningkamot ni Mayor Sammy Co. nga ang mga mag-uuma una gyud tungod kay kung wala ang mga mag-uuma, mga katawhang Pagadian og Sampusuryan, walay kanon ang atong mga katawhan. Mao na ang mag-uuma may hatagan og pagtagad dinis Dakbayan sa Pagadian pinaagi ni Mayor Sammy Co. Padayon nga gipalig-on sa syudad ang mga programa og inisiatibo nga mutabang sa mga mag-uuma, isip usa sa mga importanteng haligi sa lokal nga ekonomiya o kalambuan sa komunidad o ing manusab ning nasod Pilipinas.
3: Yes, mao kana kana rabang mga programa gibubo kana counterparting with the national government pinaagi sa rehiyon nga dili man na maabot dinhi kon tanga ka og mayor. Pero tungod manggo dinhi sa Pagadian City abti kaayo ang ato ang mayor si Mayor Sammy Co. aron lamang sa pagserbisyo sa katawhan, ilabi na sa tong mga mag-uuma sa 54 ka mga barangays, unya ipanghatag ko na siya dod sa Department of Agriculture, pinaagi sa Regional Office 9 through the city government, pinaagi po sa city agriculture's office, unya kanang kinamasay mangina siya dods kay nga naman dili biya kay tagapagadian city ra ang nagkinahanglan nga mag-uuma kung dili tibuok nasod. Kung hinay mukamas ang imong mayor, gamay ra kay kang mga binhi sa humay, binhi sa mais ang makuha or mga kagamitan sa to ang kanang mga mag-uuma sama sa para sa humayan, traktor o uban pa o kanang sa to ang mga corn na kanang pag ani
4: magpugas og mais sa kabukiran. Mao na nga si mayor na nikamot gid siya tungod kay iyang kasing-kasing mag-uuma kay usa-usab siya sa mag-uuma kung may duman. Usap po na sila sa komprador sa una o humay din sa dakbayan sa pagadian, sila may kinaonhan din kaniadto pang panahon nga batanon pa si mayor sa Miko
3: na may pagyud bata
4: wala pa na molitika mangunay ni og pangumpra sa mga kahumayan diya sa barangay Tiguma nga lumad gyud nga tagapagadian si Miro Samico, kaya naman sila ko galingon nga rice milling.
3: Yes, So mao na siya diha, wa man tay na ila sa unang panahon nga kanang tigkumpra og humay, tigkumpra og kopras kana mang White House.
4: White House.
3: Ingon daw kung papa sa una da, pangutang dito kaan kwarta sa White House kay handosan na nato kopras kay kinilaging ting exam na sa eskwelahan.
4: Tao pa si Miro Samico to, estudyante pa.
3: Bata pa gyud.
4: Ang kasing-kasing na ana gyud sa mga mag-uuma tungod kay kung wala mag-uuma unsay kanon sa tong kagamhanang nasyonal, mga pasmo na diha sa kaulohan.
3: Yes, pasmo mo diha. Drama na lang mo diha. Kan, pinusilay, amot lang. Well, anyway, atong iampo ang atong nasudod tungod kay muragwa na gininagkarimao. Kung mauna, di ginamao. So, gikinahanglan giyod kaayo ang ato ang mga pag-ampo. Pabor! Yeah, syempre naman. Sa atong tanang mga opisyalis na mga pinili, kanamang kong impeachment, dili gita pabor, ana. Nibisan kin sa kung mayon mo i-impeach si Vice President Sara Duterte, ato alang ning opinion ha, may labot sa uban, aron mapanaminan inyong nagpaminaw karon, inyong mahinuklugan, inyong mapamalandungan, kung mayong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, no gid na siya, dili gid mi ganahan, di kita ganahan ng mga katauhan. Unyag mayon na sila nga, sige, kadausan ninyo kata mga individual, tagaan mo mali-malita, no lang sa gyud gihapon, may mudawat ra gyud mi ana. Then, umingon nga i-impeach si Presidente Marcos, no lang gihapon. No lang yun gihapon ta doon. Nga naman, dili lagi angay na sila sa impeachment. Kay piniling opisyal na sila magpaabot na lang ta sa 2028 or, og natay dili ganahan nga kanang elected official nga naa sa nasyonal, ipabarang na lang ka na to. Kaysa ipa-impeach.
4: Wala mga higala, no? Ang nahitabo na to, nga ayan po lang nato atong nasod Pilipinas nga naunsan yung pag-ausawa naging nagkadimao. Mauna nga daghan gid nagkaingon bisag mga dagko ng mga opisyal, mga retired opisyal na sa gobyerno nga makaingon gud nga karon ang pinaka-worst nga administrasyon sukad niadto sa iyang amahan nga si Ferdinand Marcos
3: Senior
4: mingsunod po ang anak nga grabe na gyud ultimo ang Senado. Gisulong na wa na gid ta nagkadimao ani
3: mo nga ikaw presidente nga unsa na siya imbestiga pa nimo kung kinsa na asa ra ug ka presidente ka ayon di na lang
4: presidente ta. May
3: kahibaw ginatanan
4: presidente gyud ang nagpaluyo nining tanan nganong na ingon ani ni atong nasod Pilipinas ikaw kuno magbuot-buot ka way sugos presidente
3: no.
4: Sugon ka
3: yes.
4: Presidente ka
3: unya atong dili
4: lagi pagtugot sa yes. Presidente
3: dili nato aron masabtan sa tanan dili nato ibutang sa pinaka basic unit sa komunidad ang pamilya. Ang amahan gani nga iring kaayo na atanan ang bisyo mangulatag asawa kanang dili maayo mutagad sa asawa unya kanang irresponsible daghang kaing bisyo palahubog sugarol sigig pangabit tanan addict dayon unsa may mahitabo sa pamilya di ba magkayuring ang asawa mag-away mo ang mga anak kanang kanang mga anak dods bisag unsaon og daot sa amahan o sa daot sa bana ang asawa ang mga anak sa inahan gid na siya sa inahan gid na siya mo dapig bisan pag unsaon na so kinahanglan gyud nga ikaw amahan ikaw maoy leader kinahanglan nga mo dilo ka sa imong mga anak tanan aron na kanang magmalambuon. Diba?
4: Yes, mo na bang igala, no? Ang karon nga nahitabo ni nasa Pilipinas, iampo lang. O, mag-ampo ta sa atong kadausa, tungod kay pareho man tang Pilipino, Pilipino tatanan. Mauna nga ginuuri na sayod sa tanan, huwag nga unsan.
3: Yes. Pero believe ko doon sa leadership karon sa Senado by Senador Alan Peter Cayetano. Mm. Saludo kayo ta ni mo, Senador. And of course, kanang ang katong mga dunay ligdong nga kana bitang desisyon nga mga senador kay kuan gyud siya ba kanang walay kahadlok sa pagpanalipod kanang maingtag soberenya sa Pilipinas. Mm. Wala gyud kanang lung iba nila sa pagpanalipod. Kuhaon ang manunta si Senador Bato na anay aircraft nga nagpaabot para i-transport dito sa Dahig. So saludo ta rin. Ato silang iampo nga mudaog bitaw batok sa mga nag ikaw kuno Pilipino iadto ka sa laing nasod unya kanang murag wala na kay kasiguruhan din sa to ang nasod, wala na imulaban nimo ang imong isig ka Pilipino na hinuon, mao naman hinuoy mo traidor kanimo. So kinsa naman lang ang imong kanang unsay ngalan na dods kaabin. Anyway, sa mga nagbutar pod og yes sa impeachment ni Vice President Sara Duterte diha sa Kongreso, wa pud tay mahimo anag mao gina inyong desisyon, ya wa pud mo mahimo mao pud ni among desisyon nga no gyud mi kay 32 milyones ang buto ni ko ano ni Vice President Sara Duterte. Unya usa lang ka distrito ninyo, matag distrito lang ninyo, usa mo ang niboto pag yes, dili gyud na siya mao. Kudos pod sa ato ang mga kongresista nga nagno gyud bisan pa man unsay mahitabo sa ilahang distrito, mabubuan man og panalapi o wala, pero naa sila sa giingon nga God will provide.
4: Yes,
3: for that.
4: Yes, mao na mga gala o congratulations usab sa atong mga kongresman dinhi sa Sumbang del Sur, First District, Musikan District, o sa Kapartilis, na aming butar sa, yes, nga ma-impeach sa Sara Duterte. Congratulations, mga tao na yung mag-ibigo niini, karong tuig 2028, yes. Na kahukma na sa mga katawhan. Pero maulagi na, sa unsa pa kasuko, unya, mataptapan na sa mata nga, tag 5 mil,
3: 10 mil,
4: 15 mil, mawala ang pirma sa impeachment. Maulagi na po.
3: Maulagi na.
4: Patay mahimo kay inyohapon ang baruganan. Pero og ganaging sakto, og ligdong kang panghuna-huna, nga nang mabutar man ka sa tao nga ipa-impeach, nga ibutar po na sa mga katawhan nga dili unta angay, unya, ang nahitabo din sa nasod Pilipinas, usani siya sa bulok, sa politika,
3: yes.
4: Nga hakog sa gahumba. Iyahong tanan.
3: Yes. Ang atua ba ka ng kinibitong magnilabanay untata, mga Pilipino? Dili ginato ihatag dito sa laing nasod sa unpun ng kanang namampoy kanang mga traidor o dayon, di ginato na ihatag. So salamat gig kaayo nga wag din niyo ihatag diya sa Senado headed by kanang Senate President Cayetano si kuan Senador Bato. Gipaglaban gyud. Bahala nag magkuan magbinubuto-buto na diha. Kay kung gipaglaban pa unta sa atong presidente, sa former president Rodrigo Roa Duterte, ni ara unta sa Pilipinas karon nagpakatiguang nganong man diag dinhilang gud sa Pilipinas magkuan nay dito sa korte, magadtoay sa korte, magatubang mog naong nga unsa mo. So ingon ana unta ang ato ang kanang panag-ingnan. Dili na po nato ni adto sa laing lugar dods. Diyan na po tastuan sa itong pamilya o sa ito ang komunidad. Ikaw kunoy anak, dayon, ikaw amahan, din ikaw ang anak. Unya, kuhaon ka sa pulis nga wala ka kahibawag igong katarungan baka. Dayon, ihatag lang ka dayon diretso. Padadaan pagkagsakyanan dito. Ganahan ka sa imong amahan.
4: Kana ba kuan gyud dako ginang sagpa sa imo no isip nga Pilipino ka nga namon tay korte unya ang kuan ang Pilipinas so man mo may labot sa ICC sa International Criminal Court kay European country unya nga nangaw na apil man ang ASEAN ni ana mo na nga dako nga question ba.
3: Yes, mao na say pait ka yung pamalandungon. Di na to kuan aron masabtan gid sa tanan. Baliko na to nga diha sa pamilya kun ang imong inahan, kun ang imong amahan, ihatag ka sa laing tao. Ingon ani kay ingon naman taghatag sa laing tao. Pagkatao pa lang nimo, gihatag ka. Dayon ning dako ka. Unsa mahimong batiyon, mubatiyon bisan pag unsa ka dato or unsa ka kapinangga sa nakasagop nimo, pag-ingon nga gipabayaan or gihatag ka, unsa mahimong batiyon pagkadako na agyud kay lahing batiyon, magan maanoy kaingon
4: nga ubos.
3: O kanang dili matukib nga kay ubos ka sakit, nganong naingon anak nga anak man unta nganong ipanghatag sa uban. Anyway, too much for that na siguro ta sabtan gyud sa tanan, no? Oo. So panahom na nato niya dinis dakbayan sa pagadian ang ato ang katauhan amping tangtanan ha kay na isunog to sa Santa Lucia Dodds.
4: Yes, nato ni kalabay nga adlaw aduna na hitabo nga sunog sa barangay Santa Lucia particular diha sa Puro Kuling-Waling og gispunhan gilayon sa ato ang personahe sa Pagadian City Central Power Station og sa ato ang CD Ararimo nga pinanguluhan ni Engineer Vince Kipot. O kauban sa mga kaubanan ni mga personahe sa mga rescuer o imosab ang mga barangay officials nga nagtabang o ang of course ang provincial government fire station nga nagtabang ubo-ubo og kaning tubig para mapalong ang mga kalayo og wala na katabok sa Picas Balay mauna nga dakod sa tabang ang kanang firewall tungod kay ang tapad niya ato concrete nga balay niya adunay firewall wala gid siya naunsa ang katulog yung nagigikanan sa sunog ang isa ka block yaha man tong lote magigihurot og lamoy sa mga kalayo niya daghang mga borders 30 kapin ka borders dayon adunay tulo ka pamilya o ang palibutan ni ato anay mga tindahan naapil og kasunog tungod kay ginamaw usab sa light materials unya santose adunay nakabusan nga kinabuhi sa mga sunog gurto kabalo kay pating tuluga naapil gid siya og kaugdaw base sa nanggawas ng mga report sa mga news media outlet Facebook page dunay usa ka individual nga napagtong sa paglamoy sa mao nga kalayo unya diyang dapita gisulod gidayon ang City Social Welfare and Development Office CSWDO para usab sa pagpahigay og assessment sa tanang mga borders nga mga nasunugan unya paghapon ni ana gihatagan gilayon og ayuda dinhi sa City Mayor's Office nga pinanguluhan ni Mayor Samico ang mga nasunugan nga mga borders og mga pamilya gikan sa CSWDO sa DSWD mga food packs mga gamit sa panimalay mga first aid para sa ingon ni ana adunay magamit ang mga nasunugan tungod kay wa ginadala ang uban ini pipila nga halos gyud na hurot og lamoy sa maong kalayo nya aduna usab hatagan si mayor sa personal nga kwarta usab ka borders nga naapil og sunog yang kwarta unya adunay gihambin nga balatian mimbunot gyud siya og personal niya nga kwarta gihatag sa mao nga individual. Mauna nga ang paspas nga pagtubag dayon sa kagamhanan ng lokal ng dakbayan sa pagadian kana sa programa ni Mayor Samico nga Basic Services Program, Social Services Program pinaagi sa to ang CSWDO kaning mapiktahan sa sunog anaa gilayon ang pailalom atong mayor dinhi sa syudad para ma-address gilayon ang mga nahitabo nga nasunogan, standby na siya pirmi ug kadunay dako nga pundo nga budget nga gigahin ni ana pinaagi sa social services program sa tung mayor ilabi na kaning mga nasunugan o guban pa mga programa nga anaagilayon ang tabang sa tong agamhanang lokal ning dakbayan sa pagadian.
3: Yes, mao ka na magamping gid ta kay mauwan o matinguan o tinginit nagisunog unsa day hinungdan sa sunog doon sa kalayo man.
4: Oh, kalayo hinungdan sa sunog unya aduna gay asa gigikan ang mao nga kalayo unsa gigi
3: kuan sa nakapa-ignite sa kalayo
4: pahimo sa kalayo nganong nasunog
3: syempre kanang bakaha na ay nagdula-dula og puspuro or di bakaha ning buto ang gasol or di bakaha kanang na ay kanang wire nga gikit-kit sa ilaga bakaha mao ni ignite or whatsoever kay kana ra bang maintag faulty wiring dili man musugot ang mga electrical engineers or electricians na ana kay there is no such word daw as faulty wiring.
4: Yes.
3: Pero kanang mga pagkitkito nagilaga pang sa pana diha kanang nag lose contact ang mga pasunog ba na anyway mag ang puunon gid gihapon
4: yes,
3: kayo
4: nga kahintang. Mga gala nga wag usab ni Mayor Samico sa tanang mga borders o manglakaw gani mga tug eskwelahan. Pang-ibta na inyong gipang charge, mga siling pan,
3: cooker, mga gipang
4: cellphone, ibta tanan sa inyong mga plangka, dili kay magdinanghag.
3: Ay, outlet, oy.
4: Outlet kay sagaran mo gana ba sa boarding house, adunay pipila, uban nga mga boarding house, paghag mga daphag, unya, mahitabo na ang octopus wiring, saksak yes. Sa extension wire, kaya napuno na, dungag na po ng extension wire, kunik-kunik ba, kay daghang ipang charge, tanan diha dayo niya magdali-dali dili ma maibot niya kusog ang kwan sa kuryente kusog usab ang init pag fluctuate ana ma sila batong nainoog kay nagaguot mo siya sa usa ninyo sa room kay by deck niya nagasa lang pangbutang sa pangbutang diha pag madagko tantong noog o sa papel mahinong dasunog yes. Ugdaw dayon tanan kay gamagina man sa light materials mao na nga iniglakaw mga borders itag gina inyuhang mga unsay gipang saksak diya mga ceiling pan ibton ginadayon di double check ayha mo manglakaw mo nay awag nato sa mga nagiya og mga boarding house bisag magtaga Bureau of Fire magina ang awag nga i-double check ayha mo manglakaw ibton tanan mas mahimo palungon ang plangka
3: yeah
4: para pamblatan na
3: magkaingon ta og na mangani sunog adili na gini sa wirings kay palong
4: palong ang plangka o palong tanan yeah. Mao na ha
3: so kanang nagiya boarding house o nang octopus usan na doon octopus wiring o ginadili manggid na siya sa Samsuriko
4: bawal ginadili
3: ginadili kay sa usa ka outlet manggood ang gituguta ang standard gid is duha ra ka kuan pag magcharge ka na kay cellphone duha ra ka cellphone pwedeng isuksok anang outlet diha anang charger bag duha ra ka charger or kuan diha pangsaksak ninyo diha so ma kuan nang gidunta mo maguna-una bitaw ta kung na unsay angay gyud or careful ta or dili ta magdinanghag at least kung dili ta magdinanghag unya na ay mga panghitabo nga maingon ana makaingon gyud ta nga sa panahon na gyud siguro to or katakda ba to sa panahon nga masunog pero gikinahanglan gyapon nato ang atong mga pagampo but then dudes very congratulations very very good ha congratulations Pagadian City congratulations dudes top yes. 20 richest cities in Mindanao o ang ato ang Pagadian City karon ning gawas nga top 9 overall kon ikumpara sa kanang dili kumpara kon apil na highly urbanized cities o component yes. Cities isagol na top 9 unya kung component ta nagpabilin ta sa top 3 unsa man ni dods nga yes. Nung na top 20 richest cities in Mindanao
4: mga gala congratulations sa tanang mga katawhang Pagadianon sa inyong suporta sa administrasyon ni Mayor Samico sa top 20 richest cities in Mindanao ay rank number 9 ang Pagadian City kaning rank number 9 apil na nini ang highly urbanized city nga unom kasudad sa Mindanao mo ni ang highly urbanized city so apil ang component city ani ika rank number 9 nga pinakadato ang sudad sa Pagadian so kung basihan nato ang component city ikatulo ang Pagadian City rank number 3 sa component city lang siya pero apil nato ang highly urbanized city lahi magon ni kategory ang highly urbanized city o component city ang highly urbanized city ikarank number 9 ta o niya kung component city ikarank number 3 sa pinakadato din sa Mindanao in terms sa of local source income for calendar year for fiscal year 2025 based on that on data gikan sa Bureau of Local Government Finance kung BLGF nga from being a growing cities in western Mindanao nga in nagilangkuban sa business taxes, real property tax, mayor's permit and licenses, market and terminal fees, economic enterprise, and other local revenues collected by the city government.
3: Yes, so sa ato pa doon, maayong pagkaman, maayong leadership ang nahatag yun ni Mayor Samico, gikan pa gina sa una, hangtod karon. Nga siya ang mayor sa Pagadian Laliman ka og napahiluna napahanay gyud unya kay dili man ni basta-basta gud nga award kay with due respect mangyud na siya nga naagyoy nagkuan siya nag-inspection ba inspection gina siya nga dili man taga City Hall ang nag-inspection ana taga region man apagi national then composed of kuan na sila na ay
4: COA,
3: NGO
4: Commission on Audit
3: yes kanang dili man kay taga-gob,
4: Gobernador of Finance, Bureau of Treasury,
3: NGO ang ning appeal gid ana Dodge.
4: DLG.
3: Yes.
4: Mama, kita mangguda diha unyang income sa Pagadian City mukabat sa 572 million og kwan 41 pesos ba ni siya?
3: Ang
4: 572 million and 41,000.
3: 572.41
4: million.
3: So mauna ang
4: 41 million.
3: So yun ana na siya, business taxes. So natarong gid na siya pag pahigayon pag aman ni Mayor Zamico ang pagpapangulekta og ang tanan hanay. Real property taxes, mayor's permits and licenses, walay na usik dods. Market and terminal fees, to agyud na sa City Treasurer's Office. Economic enterprises, like what? Kanang ato ang barko dihang di udagan kay simintado man na naasa. Kuan kanang Baywalk kanhi Boulevard. Naman na sa income kay kung gusto ka diha
4: magkado.
3: Unsa na kung gusto ka diha magpakasal-kasal na man ay bayad. Unya kaning rotunda pod na
4: na po na.
3: Unsa na glass gym, umugamit